0: Ngiseta ku rhandzeka ku lawusa ni ku hoyizela ka mintirho ya Radio Mozambique misori provincial ya Gagaza hi le ka mpfhuka wa 90.9 eka frequency ya modulata nakona u nga hi kuma ka 88.8 amugangeni wa le ka mapayi 97.9 ka masanjena 89.2 ka ndindiza 101.7 ka masingiri www.rm.co.mz ka internet mintirho leyi ya mvulu mvulu wa namuntlha i 17 ka n'hweti ya agosto wa lembe la 2026 le siku la doropa la ka xokwe hi tiva leswaku hi nkarhi wa sinkorax na tabika nkama ndzhaku hitana mahungu na hi tirhisana michini ya international ta famba ni nkarhi wa ku va hi pfuxisana mixeti na hi kongoma nkarhi wa sinkorax na 20 minutes swilana hi nga ta va hi kombisa kumbe 5 hours na 45 minutes swilana hi nga ta va hi kombisa a nongonoko matimu ya siku 6 hours swi ta va xi ronald manya ndzhaku ka xironald manya na ku ri mixeti nkarhi wa 8 hours na 10 minutes swi ta kombisa mahungu ndzhaku leswo hi tata ni vunanga la ku hambanahambana na le ka rikongoma nkarhi wa 9 hours swi langa ta kumaka mahungu nakona hi tisana michini ya international ndzhaku ka mahungu wa ta va hi mahungu hi Radio Mozambique mita provincial ya Gagaza 9 hours na 10 minutes 9:15 nkarhi wa swihlangi nongonoko lowu hi nga ta hambaka na wona ku ya fikaswani na 9 hours na 55 minutes swa ta va a ugameta xengele xa ku sungula xa vuhaxi xichangana mitirhi ta phokophela ririmi la xiputukezi ku ya fika 14 hours xicopi ku ya fika 18 hours na 55 minutes swi nkarhi wa kona ku ta sungula xiyenge swa vumbirhi xa vuhaxi xichangana ku ya fika manoit na 10 minutes ku dosi ni microfone ku ri mingset ku na Alfred Muyanga hi ku xivala wingset lebyinene swi lulamisawa xa Mozambique le ka sinkorax
1: Radio Mozambique Gaza
0: Enkarwa kwa kumbisa maungu na Vitor Rufino.

akuthi ke naklomikisete kulekhere kuyimbelela Manuel Tome loko ku ndapota loko le ka 5 hora xi ri ka laha 12 minuto xi le ka risiku la 17 ka agosto risiku le ku titimela ka ngopfu swinene laha dorobeni la ka ncencai ni ku tshemba leswaku masiku ya ugamesa lawa ka ku va hi twa xirhami xa ku fika la nkama lowu ku titimela ku ka 14 graus lana dorobeni la ka ncencai Atolo shimishweni mpela na lelikari nzeveta utomi. Kama ni kumane na majaha mani endla shipoyilo.

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Mangitseto kurandzeka 5 horas swi tlhetekela 20 minutu swi nkarhi wa ku va ya ku nyika nongonoko extension rural ku va hi tiva ta marimele, mabyalele na mbihi mahlakulele ya timbewu ka ritlana ku lava ntirho.

0: kwa ra Mozambique ya kulo sen kukwezela eka nongono kulo utisa ku a bintu kwa lakata vrimi kanongono kulo ita kuna kungwata mbe kuwa e bula mailanu ni shianzi lusta ku na shilanzi wakasi bula nwa bote dak valanzi vata vrimi lavake vata ku na vangana ama singweni ya vole tiwa kakona lusha kwa shkunza kulu gaza ilana tindambiti itlatsileke nyenyan kulu na sungu tilava unzeke kampe nyamunt itava e bula kusikala lana a makalawani vulavula kasi iundi shunyu lana Shimbutu ina murangeli wa ndavule vulavula kasi murangeli wa shintu ya losela niku unga jela vitu mungiseti niku mlosela mailanu kampi niku vula lichwa kwa atavrimi ndakuka ndambi ti njale yakona
1: kani mambu ikensile atanza uya urimi kangu vale nga kayona tikumeka na titsotsomba imakini ya mati tinda utingwani tani mati majilo msekunga kwa ya lanzele kutsongo kutsongo ya lanzele kakunene leswa kuita kota kupfuneka hiku kakunene lomu kama khalawani akuna shingwani inga temba shona andleni kakurima leshi ipuna akulomu ikurima se haya mahlweni ngopfu ngopfu ni urimi leswa kuni wo mfumo unga karali ku hinyika timbewu awu hinyiki timbewu ku masimu manyingi nga na wona ifambe kutsongo kutsongo kuve hi landza hi kota ku ibyala masin'wini leswaku hi ta kota ku pfuneka
0: a timbewu leti mluzeke nkarhini wa kona lowuyana wa ndhambi ya ku sungula vati
1: a hi byalile mavele hi byala timbaweni hi byala mtsumbula hi byala makwembe hi gwala mandhande ni swin'wanyani swa ku tala lomu masin'wini a ku ni swimati akuni makofu akuni swin'wanyani swa ku tala leswi hi swi tirheke lomu masin'wini inga swona swi hanyisaka inga swona swi hi pfunaka
0: kambe mailano ni ku va muvhelile ku va mu ta tshama senikaya masimu se marima hinkwako lomu ku se ku nga kwa mati
1: a lomu se ku nga kwa mati se ya landza hi wo karhatiwe timpfula hi ku ti ne hi ntamu lomu ku nga hantla ku kwa se ku thumile maji ya landza hi kutsongo kutsongo
0: mvulavulile hikuva mu yamukele timbewu i ta ku fana nini
1: hi yamukele mbewu ya mavele hi yamukela mbewu ya fexao
0: kambe timbewu leti a mi ti navela leswaku va mi nga ha tikuma ku va mi ta phalalisa ta vurimi mayelana ni ku hlula xikarhatu xa ndlala lexi mi hlanganaka na xona
1: a hi ha navela swa ku hi nga tikuma va hi pfunile eka kunene mbewu ya mavele mbewu ya fexao mbewu ya ximati mbewu ya makhofu mbewu ya masalada tinyala va hi nyikile mfumo leswaku hi kota ku hi landzela hi byala lomu masin'wini
0: kambe leyi mi chotelaka mbewu yi
1: a leyi hi chotelaka mbewu matshimbo
0: a mugongo yona ke
1: matini a hi na tona
0: a hi vulavula kasi mugongo mabyala
1: ya byala mugongo mtsumbulo tini
0: mayelano ni tindhawu leti se ti lulamiseliweke ku va mi ta byala hi swini se mi nga sungula ku byala
1: hi sungula ku byala mavele ni fexao ni ximati makhofu masalada se hi vhivherile kun'wana ni kun'wana
0: masimu ma komba ku tsaka malomu ka kwini
1: ma kombisa ku tsaka
0: tani vurhangeli la muganga loko u tshamile ni vahanyi kulori lomu ka makhalawani ma bula hikwalaho ka lisima la ku va ku pfuxetiwa vurimi
1: hi bula ngopfu swinenenene ku hi swo swi hi pfunaka
0: kambe va swi amukela
1: va swi amukela
0: se swiyimo xi tirhisaka mayelana ni ku va lweyi tsimu la yena laha kumeka ku ri ri matini na yena wa ta kuma ku va a phamutanyana ku va a byala ku ni lama mi nyikaka kona
1: ku ni tindhawu leti ti kalaka ti nga ha na mati ku tsemeliwa vamakwerhu lava tindhawu ta vo ta hali matini leswaku va kota ku va va gwala avele koleha gwala lin'wembe leswaku a ta kota ku pfuneka
0: hikusa a wurimi lini lisima kambe lisima la kona leyi
1: a wurimi lini lisima hi ku loko hi rima hi pfuna a ndlala yi file ni tiko la yandza loko ku dyiwa
0: i swini leswi a wu navela ku va wu siya ka vanyi tiko hambi hi ka van'wamabindzu na hambi hi ka wona vurhangeli ni swin'wana ni swin'wanyana mayelano ni ku ta pfunisela ndzimana leyi ya ta vurimi
1: a hi navela ku siya leswaku a vahanyi tiko hi ya mahlweni ku rima hi cuvukisela ku rime ku ku rime ko ku hi pfunaka a ku na xin'wana xi nga hi pfunaka handleni ka ku hi rima hi swo sweswi hi pfunaka hi landzelela lomu ku khwaka mati leswaku hi ta kota ku pfuneka
0: ku na swin'wana va ku vula u kha hi nga ku vutisanga mayelana yi ta wu rime
1: ya ku ni swin'wanyani swi nga kona va kona vamakwerhu lava nga ka tindhawu ta mukova ta ku wa ringana ku loko ku ni ximuma a nga kuma motobomba majanga na wona se ya swi lava ku hi nga pfuneka hi mamotobomba leswaku hi ta kota ku rega
0: se murege yini sweswi
1: a sweswi a yi regi hikoku ko gwaliwa ku cheleteliwa mati loko ku khwile va tirhisa mabakidi va mamani masala lomu ya ka mukova se va tirhisa mabakidi va ta za va kuma kudya
0: amaregadori wona mi na wona
1: amaregadori na wona a mfumo u hi nyikile ye u hi nyikile mfumo
0: ni mabota
1: a mabota a hi se makuma hi ma rilela ngopfu hi ntama hi makumanga mabota maxi a maregadori va hi nyikile ku patsa ntimbewu ta kona
0: ku na vantshwa lava ngo a bya vurimi a hihi u va byela yini
1: a vantshwa impela eka kunene nkarhi hi nga ka wo va yala ku rima va yala eka kunene ku rima va lava ku va ti tirhela va ti holela mali va lava lomu ka ku tirha va ta hola mali swa ku rima a va le ka swona maxi loko se swi wupfile va swi lava va swi lava hi ku swo swi hi pfunekaka hi swona so ku van'wani va swi kota ku loko va le lomu emintirhweni va pfunetela a va tswele hikuva va nyikanyana swimalana swa ku va ta kota ku pfunetela masin'wini a ni navela ku rungula a varhangeli va hina lava hi pfuneke va hi pfuneke ngopfungopfu hi tlhela hi rungula mamani Veronica amutikweni la mukhotweni ku a kotile ku hi hlayisela a vana va hina va lomu ka makhalawani loko a ndhambi i fikile va tsutsumile va ya kole ka tikweni loliya la mukhotweni a kotile ku ve a va yamukele na patsene ni urhangeli la koseni ya mukhotweni ni local dad hinkwalo hi vula inkomu ngopfu swinene hi tlhela hi khensa ka mamana administradora loko a hi tiselile a timbewu a hi tiselile ku dya ka tiko leli la makhalawani hi vula inkomu ngopfu swinene a hi mahlweni mamana Kasilda hi ku a hi tiva lomu ka tiko la hina la makhalawani ni postu la hina la administrative la xaimiti ya li khensa ni local dad la kona hi ku li kotile ku ve li hi khumbula a ku hi kuma mbewu a li mahlweni ku ve li hi khumbula ni swin'wanyani leswi hi kalaka hi nga na swona hi kombela leswaku va hi pfuna hi khense ngopfu ya murungula koseno hinkwenu
0: swona i cancel mabulla wa a hilda wana lana ni murhangeli wa xintu lana a kamakhalawani hi vulavulaka se hi undixunyu ximbutsu mayelano ni ku va hi bula eka nongonoko lowu u tisaku Jones mayelano ni bindzu la vurimi munkisetsi hi amukela a ku salisiwa Rostino Botela loyi a bindzuleke ni ku kombisa lowu nongonoko.

magcato kranzeka kolosa ne ko isela ka maungu ya misho makombisi wa hi Alfred Muyanga lawa isungula ka ona mashinga dr tshokumrangel wa tiko Daniel Chapo namutla takumeka tikweni la Africa Dzonga dropen la Durban akwata kumeka kanhlengletano ya umuno wa makume na nthlana kanwe leyi katsaka abarangeli nambe abarangeli ba matiko nambe ya mimfumo ishimu sha matiko ya Dzonga ka Afrika anhlekatani leyi inga tabe ivulavula hentsi matsima hikwala ka letiranaka ni swikarhi leswi matiko ma tlhanganaka na swona ndzeni ka nhluvuko nambe hikuva ku vonaka a mahanyelo manene tolo murhangeli wa tiko la Msambiki loyi a vekeni mabulo ni murhangeli wa tiko la Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa nhlengeletano leyi i vonekeke le a Durban lana ku va dokadokeke hi timhaka ta risima ta ntirhisano wa matiko ha mambirhi Daniel Chapo nakona ka risikulatolo hi loyi a buleke ni xiyandla xa murhangeli wa tiko la Malawi Enoch Shihana lava na vonawo va dokadokeke hi ntirhisano wa matiko ha mambirhi ka swiyenge swa ku hambanahambana Mukombisi nkulu wa nhlangano wa matiko ya SCRDC loyi a nga karhi a nyika matimba ndzeni ka mintirho leyi nga karhi yi landziwa atikweni ra Mozambique ku lwisa ukhinyavesi kumbe a wuhlamuleri leyi nga karhi li voneka le a Cabo Delgado Elias Magos loko a ta ve a vulavula ka nhlengeletano ya risiku la tolo a ve a xichungeta leswaku a tiko la Mozambique leri nga karhi leswi kota ku va ri yisa mahlweni mabulo ni hinkwaswo swiyenge swo ta mahanyele leswi nga ta mhaka leswaku ku yisiwa mahlweni ampatsano wa vana va tiko Magos a vulavula a tikweni la Afrika-Dzonga le Durban eka nhlengeletano leyi i dokadokeke mayelano ni ta ku fikela a matiko ya SCRDC a nhlengeletano leyi hi vulavulaka ha yona nakona ya ve i cuvuka hi ntshimatshima mayelano ni ta mafambele ya ta politika usirheleli eka matiko lawa ma kumekaku adzongeni ka Afrika ni ku le karhi ku cuvukiwa hi ntshimatshima a matiko ya Mozambique Madagascar ni Republika Democratica do Congo Hola Jenkulu benvinda leve namutla ta kumeka leke mapotsu ka nhlengeletano leyi yelana ka ni kupfula kumbe ata kumeka ka mintirho ya kupfula nhlengeletano ya mune wa makume na ntlhanu na mune nhlengeletano leyi ya lembe nakona a nga nhlengeletano leyi katsaka a mitlhangano ya ku hambanahambana leyi i hanyelaka swisirhelelo eka matiko ya Afrika Oriental ni Austral nhlengeletano leyi hi vulavulaka ha yona i karhi yi landziwa ndzeni ka xihlayahlaya lexi nge resilience a través do mercado sustentável e inclusive a nga ku vula leswaku nhlengeletano leyi i karhi i dokadoka mayelano ni ku tiyisela eka mabazara ni ka ta mahanyele ka letiranaka ni mpatsano nhlengeletano leyi hi vulavulaka ha yona hi leyi i nga karhi nakona yi vulavula ni ku va i dokadoka mayelano ni ntirhisano wa matiko eka xiyenge lexi xirhanaka ni ta vutivi ni vutlhari ku tirhisa switirho swa xinguva ku cuvuka ta ku cinca ka ta matshamele ya nkama nambe hi swikarhati leswi nga tshukaka swi vangiwa hikwala ka ku cinca ka ta matshamele ya nkama ni ku tsutsumelana ka matiko lawa nhlengeletano i ta teka a mune wa masiku nakona i ta ve i vulavula hikwala ka ku va ku cuvukiwa hi ku hetelela mayelana ni ku seketeliwa eka matiko loko ku tshuka ku voneka a swirhalanganya swa ku hambanahambana Ntsengo wa ku hundza a madzana mambirhi ni hafu ya makenekene ya ta ntleketlo kumbe ta ku yelana ni ta ku fambisa a ndzilo wa gezi hi leswi swi yekiweke eka masiku lawa ma tsutsumaka eka miganga ya ku hambanahambana leswo na ku karhi ku kongomiwa ku nyikiwa a ndzilo wa gezi eka vanhu hinkwawo emakungu ya komponi ya EDM laha va swungetaka leswaku ku ta fika sweswi se ku tirhisiwile a ntsengo wa 3,400,000
kumbe makungu lawa ma kare malandziwa ntseni ka kuva ku ta kumiwa ntsengo wa 3,400,000 wa mindyangu leyi yi fanelaka ku va i kuma andzilo wa gezi eka masiku lawa mataku atikweni hinkwalo la Mozambique. Murhangeli wa xiyenge xa ku nyikela andzilo wa gezi Marcelina Mataveya loko a ta ve a vulavula hi makungu lawa elika a vonaka a swi karhatu ngopfu swinene swa ku va ku fikisiwa andzilo wa gezi ka miganga ya ku hambanahambana na alikarhi ya swi nga ta leswaku mfumo u ta endla hinkwaswo leswaku va u fikisa andzilo wa gezi ka miganga leyi swi fanelekaka ku ya fika lembe la 2030. Kuta sungula kumbe kusungula na muntla kuva kufika aswiro swa bandla la Frelimo na mbehi va rambiwa leswa kuva va ta kumeka eka nhlengeletano ya ukhume na kan'we leyi yi ranaka ni kuva ku ta dokadokiwa hi mintirho ya ku hambanahambana ya bandla la Frelimo. Nhlengeletano leyi hi leyi nga ta va yi katsa swirho swikulu ni switsongo swa bandla la Frelimo hi xiyimo xa tiko hinkwalo la Mozambique. Radio Mozambique a ve a tiva leswaku a nhlengeletano leyi yi nga ta sungulaka ku nga le khale ku tiva leswaku ku ya fika wa zithathu swirho hinkwaswo hi leswi swi nga ta ve swi fikile a dropeni la ximoyo. Munyikeli wa mahungu eka bandla la Frelimo Pedro Gilish loko a ta ve ya vulavula ka ukula Radio Mozambique ali a nhlengeletano leyi yi ni risima ngopfu swinene ku se yi ta dokadoka mayelana ni leti tindlela Mozambique a fanele ku va a landza tona ku va ku ta kumeka a nhluvuko wa tiko la Mozambique. Hi kumeta mahungu ya hina na kutirhi mingiseti na hi cuvuka ta matshamele ya nkama tete ku hisa namuntlha ku ta fika ka 32°C ku ta landza a dropa la Kilimani ni 28, 27 a ta ve Beira ni Pemba, 26 ale Inyambani Maputo na mpula ni le ka Vilankulu ku vona a madoropa ya ka Ncenca hi Lexinga ni Ximoyo ku hisa ku fika ka 24°C. 8:18 mindset hi kombise mahungu hi le mahuwaku loko mahungu lawa ma ku fikele hi tinyikela tinene ta vuyingiseti a wu xeni.

0: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Mandla yo basa xitsembiso xa vutomi kundzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na wu nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka. Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
2: Mwengisethi o yituwara 20 minuto jwe hii kari pako parlamentiru ya Radio Msambiki ka wara li yao naru kasi wara yao naru yuswana ka mentiru li sungulake nkari wa 4 horas na 45 minutos, fiquei lá na 5 horas, e com 6 horas, e com 7 horas, e li ora ampela e ao mune, e com a matrela e aí na, lá na ampela e com goma com cancariwa 9 horas, e também, tá minha mentirinha, né, minha antena nacional, a cuba e tá com fixe lá a maungo. Campe, né, que se não fica lá em caroa 8 e meia, e tá tua melanonilha, se fala cuba, lanza só na cuba, e tá te fica lá com a vazio, e te chaca chaca, com a doco dela amtin, les maungo, cumbe. Nakonokolo unga kariru la msiwa na kuluwa ntiru Mario Martins sosi ba unanga na kuma Frederico Bernardo Chauk elu bensati mpo ukula vanyama nyamako taikuma kwini hata ikuma kwini kusamale uakelele ajwala mabarakeni.

0: Kaga, mungi setora di Msambike mso provincial di Gaza. Huma andu mbeni ya swi ila nubu mambu uma. Wana kalala ntenze leni wa muntu wa TV la toka radio Msambike. Emisor provincial de Gaza nyamuntla itive kseliri kuya mukela TV ya munti wa tavudao maren kwa bila dropeni kanchenchai kasi kuta pula o vampere akulanza pulu mailanu ni matsamela ya munu wana nungwana unga tsukaka uhlupiwa inkohlola loko unga lanzi kwasi jela la mimiri kupoka hambe ni kuja ni kutsemirisa amimirili. Dr. Liana Monde ala shtudi kuwa italanza bulu. Shilezo, ikuramba kuwa hii gosho metaswimwe. Mafabi lawa matama lupa kurimasiku, matama wona kurimasiku. Kuni vanatiku la wasungula kakupuza kumbe kujamirilei, mafika la makari vatsemirisa. Dr. Hii ke yuwe ntsovelo wa munhu loyi atsemirisa kakupuza amiri ya kutsinya nkhohlola.
1: Aka vanhu lava tsemirisaka makina na va nga se gweliwa u na va nga se pfala nkama lowu va nga gweliwa xibedhlele. Loko va tlhela, a xa ku sungula eki hi maha a xikambelo de novo, ta kota ku vona swaku a xitsongwatsongwana lexi a xi se fundhela ku a matlhinga ya ku xi nga tirhisiwi hi kinina leliya, xi nga dlayiwi hi kinina leliya. Ka vanhu vanyingi swa humelela a sungula a pfala dostrage wa tiweti se a tsemerisa entao xitsongwatsongwana se xi fundhele hikuva u tsemile na xi nge se fana swa totalidad
0: xi tolovelile murhi lowuya
1: entao se xo tshama xi fundhela se xi hanya a murhi lowuya wa ha tirhi ka nzimba wa yena entao hi ne maha xikambelo de novo pala hi ta kota ku vona swaku a makina lawa hi mu nyikaka ma ha tirhi o a ma tirhi se loko ma nga tirhi hi tluleta hi mu nyika makina man'wanyana wa ku u teka nkama wun'wanyani
0: ya ku ta sungulisa futhi
1: a ku a sungulisa se na u teka nkama wun'wanyani dependendo do resultado leyi a to vuyisaka
0: mini xileleto xo karhi ka vanatiko lava va hanyaka ni munhu a dyaka mimirhi na a zama ku hlula a nkhohlola.
1: A xa ku sunguleki loyi a tshamaka ni loyi a nga na mavago ya nkhohlola a mu hlayisa be munhu loyi hikuva swa humelele hi ntamu swa ku hi fikaka ka vanhu lava va tekaka makinina a ku a nge se ga hi ku a nge se phuza makini hikuva a va se mu nyika swa ku ga hi ntamu swa karhata ku munhu loyi a nga na mavago lawa a kota ku pfuka ni mixo a phuza kina na twa ndlala
0: swa tika
1: se nakona swa yi ku loko u fika le ali man tshamini munhu o va nhlayisi hikuva vanhu lava va jave ntamu a ku tluleta mavagu lawa ma a xa ku xi nga va pfuna vanhu lava eku ku tiva ku tivhikela loko li kaya xa mu principal pfula majanela hlayisa mpahla yena a mapurato hinkwawo pura ku nga tluleti mavagu lawa vanhu van'wanyana a hi ku u tshama u nga mu hlayisi munhu loyi hi ku hoxa ku tluletiwa mavagwi hiku u loko u pfuka siku ni siku ya ku makina lawa ni phuza setora tshamauti wa swaku wehe tenku ya phuza makinina na u preparari nchumpa ye a khemanyana pura a nga tikisiwi hi kinina pura nakona va nga kumi ani phuzange hiku a na nchumu pura ntaka
0: hakunene laha ka madyelo ku ni u khetakheta lebyi va nga dyaka ni swaka laka nga dyi munhu wa
1: a ku khetakheta swi koma xa principal eki pasenti leyi tenki a tolovela ku gabi ku na lexi ku legiwa mi ya balaki ntamu xa ku mixa ni tsakisa ku ni mi vona a khuluma ni va pasienti nompodi u langa nompodi u khete ntamu tenki u tolovela ku gabi ro ta tiyisa muzimba wehe ka ku a loko ku phuzakina lowo li nga ku tikeli ni ku u ve ni ntamu wa ku u hlula xitsongwatsongwana lexi hi ku ka vanhu vanyingi va khale ne a pergunta leli va li maka hi ntamu nkama va taka xibedhlele ku podi ni phuza late hi leswi va vutisaka hi ntamu
0: hakunene
1: hi na hi nalo a distinsaunele la ku late podi u nga phuzi podi u phuze hikula na lona la tikisa muzimba wa hina mari vanhu vanyingi principalent lava khale va le a late a wu li tirhisa pra ku ta hlantswa muzimba van'wani va le nompodi u phuza max hinkwaswo leswi hi swi phuzaka for example late la tikisa muzimba wa hina purisi vana loko u va kuma for example ka swikola kaya va ni va nge late pura u ta va tikisa hi ku lola pfuna a ku na distinsaun la swakuga mas important ekiwa uga ben pura u ta kota ku uveni zimbo akutiya prota pfumela makinina unga titwi na udakwisiwe makinina
0: njenze xitsongo laha kaeka vuvabyi bya nkhohlola dokodela nkarhi wa n'wina ku siya xo karhi mayelana ni vuvabyi lebyi laha tikweni
1: a xa principaleki loko u sungula ku twa leswi ni nga swi mbala swa ku u twa ku hiseta ka mzimba u khohlolela naswo swa ku se ni kaya ku na vanhu vakulu va ku u yo mahalexo u etlela ni lweyi ku fi munhu laha kaya se vanhu va nga endlali masangu se hi mhaka leswo va gwaka hi nge ba leswaku vanhu lava vo hi yemele ku i vapapa va hina i vatiyo va hina maxa wu karhi xa ku eke u tshunela xibedhlele pura u ta kota ku pfuniwa u senchiwa mavagwe leswi u xi twaka hi ku pfuna ku daha u nga tshami kaya hi ku nkama lowu tshamaka kaya a xitsongwatsongwana xi wo engetela ka mzimba wa wena
0: kani mambo swinene mungisela ku tshembeka hi gemeta musi ka nongonoko lowu ke hi dyondzeke nyamuntlha maendlela matshamela ni ma fambela ya vuvabyi bya nkhohlola tuberculosi ka wun'wana ni wun'wana murhambiwa wa hina a ve dokodela Liliana Munti wa ta muti wa ta vudawu wa Marengwabi dropeni ka ncayincayi a marabudu ya khavutelile marito kasi mina ke Mario Martin je ni ve ni fambisa bulu leli ni murhambiwa wa hina tshembisa ku vuya ka leri taka vhiki ni wun'wana nongonoko ku ta bula hi to tala ka ta vuvabyi mpelake bya ku yelana ni lokari ka muzimba wa wun'wana ni wun'wana nyamuntlha swa ringana a jajama.

Ouvo-te quem? Tectropic 7 e 88.8. Digi, deixa falar. Ah, coço que lá, 16 de junho, lê com Mapai, mentir, lê a Rádio Moçambique, cá 8 horas e até que lá, 47 minutos. Vamos a ler um pela. Nemitrle ya Radio Mozambique a dropene la kan chenchai. Ongai kuma he 90.9 ka frequência modulada. Na kona ongai kuma he 88.8 ka frequência modulada. Leso a kamapai. Ikari loka na mixet ka nkarlo shuva ka leswa ku mitrile hi Radio Mozambique hi fika hi tingela tinene na kona hi nga khotlwi ku va hi tsundzuxa leswa ku namuntlha risiku rin'wanyana la ntirho hi navela leswa ku va mixet lava tirhaka va tirha va tlhela va kuma a bendzu bendzu linene leli li nga ta maka leswaku va mpela va kota ku va va dyisa a mindyangu ya vona hi la ku va hi famba ni xigava swa vunanga ku ya fika kusuhani na Novoras lana ke mwinkisets hi nga ta ve hi tlhavanyata a michini ya hina ni ya Antena National a ku va hi ta kuma mahungu ndzhaku ka mahungu hi ta fambisa xisweswo ni nkarhi wa vatsongwana kambe sweswi hi la ku sola timhaka leti ti nga karhi ti humelela eka lava va ku rhandza ku hemba mahunwa i va boateru a hi va lavi

Ngitseti singu la mungu la mashungeta kale shaku kumela vanu na vambiri. Hilava vakumekaka na vanya malalile shifunza nkulu sha Zambezia. Nzo kalu kutabe kuni kikumbamu mela ka bontu ka usikula tolu. Aka bontu lele akulikari kukumeka kumela vanu na mune kambe kutafika shoshi. Hila se kukumuweke vanu vambiri ni utumi. Lava ngonyani vakume na vambiri vakumeka na vanya malalile la mintiru ya tao kuvonelela xifundza nkulu xa Zambezi inga karhi yi tirha leswaku va kuta kumiwa vanhu lava va nyamaleleke ku va leswaku eka nghosi leyi ku tiva leswaku a ntsengo wa ntlhanu wa vanhu na mune I vanhu va ndyangu wun'we lava a va le karhi va kongoma ndhawu leyi hi ntoloveto va tolovelaka ku va va ya tshava kona a swidliwani. Rangeli wa tiko Daniel Chapo akumeka atikweni la Afrika Dzonga nzeni ka kuva atakumeka ka nhlengeletano ya mune wa makume na ntlhanu na kan'we leyi I nga ta ve I dokadoka hi kola ka timhaka ta ku hambanahambana ti lumbaka a matiko ma kumekaku a dzongeni ka tikonkulu Afrika. Nhlengeletano leyi I karhi I katsa a varhangeli va matiko ni mimfumo ya Asia the same. Ku tiva leswaku ka risiku la tolo murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo hi loyi a vekele mabulo ni murhangeli wa tiko la Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa eka mabulo lawa va ve va vulavula hi ntirhisano wa matiko ha swimbirhi lana hi tshimatshima va vulavuleke hi kola ka ta vukosi ni ta mahanyele. Ka risiku la tolo Daniel Francisco Chapo murhangeli wa tiko a ve a kuve ni mabulo ni xiyandla xa murhangeli wa tiko la Malawi Now Enos Shihana lahana vunavo vave va doka dokeke kola ka timhaka leti tselanaka ni nhluvuko wa matiko hamambiri na ntirhisano. Secretario General wa nhlangano SADC hi loyi a nga karhi a nyika matimba a ku va ku yisiwa mahlweni a ntirho wa ku va ku lwisiwa a vahlamuleri le a Cabo Delgado Elias Magosi a swingata leswaku Musambiki nakona wo a le endleleni yinene ya ku va a ve ku vonaka ntwanano hi kola ka mabulo lama karhi ma yisiwa a mahlweni hi mfumo lana ku nga karhi ku katsiwa a swiyenge swa ku hambanahambana swa ta mahanyele na ku li karhi ku dokadokiwa hi timhaka leti xanisaka a tiko. Magotsi a vulavula le a Durban tikweni la Afrika-Dzonga ka nhlengeletano leyi yelanaka ni ku va I cuvuka ta usirheleli ni ta matshamele eka matiko ya SADC. Nhlengeletano leyi ya nhlangano wa matiko ya Dzonga ka Afrika leyi hi tshimatshima yi vulavuleke hikola ka timhaka ta politika na ku cuvukiwele hi tshimatshima a matiko ya Musambiki, Madagascar ni Republika Democratica du Congo. Holobye nkulu tikweni Benvinda Levy namuntlha ka mapusu a ta ve a kumekaka ku va a fambisa a ntirho wa ku pfula nhlengeletano ya mune wa makume na ntlhanu na mune nhlengeletano leyi ya lembe nakona I gotsokwensani leyi I nga karhi yi katsa mintlhangano ya ku hambanahambana leyi I hanyelaka ta ku sirhelela eka matiko ya Afrika Orientale ni Afrika Australi. Nhlengeletano leyi hi vulavulaka ha yona hi leyi I katsaka matiko lawa nakona ku nga ta ve ku vulavuliwa hi kola ka timali leti ti fanelaka ku va ti tirhisiwa ndzeni ka ku va ku ta ve ni vusirheleli nakona nhluvuko na ku li karhi ku cuvukiwa ku cincacinca ka ta matshamele ya nkama ni nguva ni ku va ku cuvukiwa nakona swirhanganyana swi vangiwaka hi kola ka pfumaleka ka maphalafeli eka matiko lawa. Ntsengo wa ku hundza a madzana mambirhi ya makenekene hilawa se ma kuleketiweke a ndzilo wa gezi ku fikisa migangeni ya ku hambanahambana ka makungu lawa ma kongomaka ku va ku fikisiwa ndzilo wa gezi eka xitshungu hinkwaxo hi mintirho leyi I nga karhi I landziwa na I kongoma leswaku ku heleni ka yona ku ve ku khumbiwa a ntsengo wa 3,400,000 wa mindyangu atikweni hinkwalo la Mosambiki lava faneleke ku va va nyikiwa a ndzilo wa gezi hikolaa ka ku fambisa ntirho lowu ku gemetiwa pimisiwa leswaku ntsengo wa 60% wa vanhu a
tikweni la Msambiki va ta ve va ni ndzilo wa gezi ku hlamusela amurhangeli wa xiyenge xa ta gezi Marcelina Mathavela Mathavea lweyi a xungeteke leswaku mihandzu leyi va yi nyimelaka ya ku tsakisa ngopfu swinene hikwalaho ka ku va mintirho lowu va wu veke kumbe va ti jokele ku va va landza wona ku ya fika lembe la 2030 va ta ve va wu kota Mwingisete hita chuvukata matshamele yankama ikola ka mahungu lawa hi makumaku ka xudzwani xixi chuka kota matshamele yankama atikweni laha ku xungetiwaka leswaku namuntlha ku hisa a xifundzankulu xa kumbe a dropa la tete ku ta ve ku fika eka kasi vula swa ku tete ku hisa namuntlha ku ta fika ka 32 graus centigrados laha ku nga ta ve ku landzela nakona madoropa ya ku fana na Kilimani ni 28, 27 a ta ve dropeni la Beira ni Pemba 26 a le Nyambani Maputo Nampula ni le ka Vilankulu 24 graus madoropa ya Shimoyu Lixinga ni ka Ncencai Mangisetsi 9 horas 17 minutos hi le mawaku loko mahungu lawa ma ku fikelele hi tindlela tinene ta vuyingisetsi a wuxeni.

li karhi hi twa u nangalela ku tsakisa ngopfu swinene. Oh, a wo cina munghano. Ha, kambe na mvona Paito swa ku phengala ku ya wuhlambeni. Paito, teka xiradwani xa wena u famba na swona. Ta xiseketela nyangweni u tengisa nongonoko wa hina rito lantsongwana hikuza se u sungulile. Kasi nongonoko lowu u haxiwa Radio Mozambique Emissora Provinciale ya Gaza u nga pfuki hi nyamuntlha hi nga ni nhlokomhaka ya lisima ngopfu swinene. Oh, enyamuntlha ntsena phela ni masiku man'wana kambe nyamuntlha hi bula hi tindlela ta ku tivhikela kumbe ku tivonela ka mavabyi wa matihlo. Phela a matihlo i nchumu wa lisima ngopfu swinene evuton'wini la hina. Wa tiva, a matihlo ma hi pfuna ngopfu swinene. Se xitano hi fanele ku ma hlayisa hi tlhela hi ma vekisa. Hikusa loko hi nga ma vekisi swi nga ha tshuka swi hi fambela khwatsi ka masiku ya nyamuntlha. Kambe ka masiku lawa ya mataka swi nga hi fambeli khwatsi. Hikusa phela mungani ku ni leswi u fanelaka ku xi tiva. A loko hi tshuka hi nga hlayisi khwatsi a matihlo ya hina, a ma tekeli ku fa mungani wa ngopfu. A matihlo ma fa kutsongo. Se loko nkama u yo famba, u swi vona swa ku phela lani. A matihlo ya mina na wona u zaha ma ha voni khwatsi. Hi wona ku se mo sungula ku pfumela nyana. A leyana se ni vona swivanhwanyana swimbirhi. Ni vona nyana misinya yimbirhi. Se hi xileswo swa laveka mpela a ku u hlayisa a matihlo ya wena. Hi nga hlayisa matihlo ya hina hi tindlela letinyingi. Hi nga hlayisa matihlo ya hina hi ku loko li xile hi swi kota a ku hlamba matihlo kasi hi mati lawa ma baseke. Ina, a mati lawa hlambaka hi wona matihlo ma fanele ma basile. Nakona hi nga hlambi a matihlo ya hina ni mavoko ya nchaka. Nakona a loko hi hlamba a matihlo ya hina a swi laveki leswaku hi petela titihu ta hina phakati ka matihlo. Nambi loko i ngi mo twala i ngi mo nwayisa, nambi loko ku ngomela yini na yini, a swi fanele ku hi teka mavoko ya hina loko ma ni chaka hi ma yisa ka matihlo. Nambi ku va hi hlamba matihlo na mavoko ya hina ma chakile, a leswo swi nga hi pfuna ngopfu swinene a ku va matihlo ya hina ma tshama ma basile. Phela ku ni swin'wana, ku ni leswaku yini hi rhandza ku tshama ka mafoni, hi rhandza ku sixtira. Ina, a ku sixtira swa tsakisa, a ku teklara swa tsakisa. Kambe swa laveka ku a loko hi swi vona swa ku hi lava ku teklara, hi lava ku deketela foni, hi swi kota hambi ku sixtira, hi pimela a minkarhi. I nga li ku nkama ni nkama hi ko leyo bukela thelevhixini, a hi nkama ni nkama hi ka mafoni. A leswa swidari, swa laveka mpela a ku hi ti nyika nkama wa kwalowo i wa ku hi bukela, a loyi i wa ku hi tsala. Nambi loko yo tsala muchumu ya le xikolweni, swa laveka ku loko hi tsala, hi tsala a ndhawu leyi i vonaka. Hi nga lavi ndhawu leya ku phuma, hikuva loko yo lavetela ndhawu leya ku phuma hi kumeka na yi karhata ngopfu matihlo ya hina, hi kumeka na yi ma nyika ntirho wa wukulu swinene hi ku lipira matsala ka ndhawu ya ku a ku woni khwatsi. Nambi ku va ku yili foni, u tshama ni foni njhenjhe u ka ndhawu ya ku phuma, u layita foni ntsena. Mungana wa mino, a gezi hinkwalo leliya li vonekaka ka foni liya ka matihlo ya wena hinkwalo. Se swa laveka ke mungana a ku loko u lava ku tshama ni foni, u lava ku kumbe ku tsala ka foni kumbe kona ku fona, u swi tiva ku tshama ndhawu leyi i vonaka leswaku a magezi lawa ye kumbexana a gezi leliya na la foni leliya ku layita loko ya ku nga ti hinkwako ka matihlo ya wena, leswaku matihlo ya wena ma tshama ma vekisiwile, ma tshama mpela ma li khwatsi. Ku la loko ho kala u nga swi endlileswo, ha a matihlo wena u ta ma vona njhe musungulo wingi mo mpfumapfuma, u ku hisa u dhoka mokolo, u ku hisa wa ha gwendli ku famba wexe. Ku ya matihlo u nga swi kota ku ma hlayisa kuza u nga fiki ka ndhawu leyo. Mungana, a mabulo ma tsakisa ngopfu swinene, kambe a swoswo i nkarhi wa ku hi dyondza xo karhi ka mukhandlu mabulo mayelana ni nhlokomhaka. Hi ta tiva leswaku a vanghani va hini va va twisisa yini hi nhlokomhaka leyi ka mavonelo ya vona. Mina se ni vekile mavonelo ya mina swa ku hi nga endlisa ku yini ku va a matihlo ya hina ma tshama ma li kule ni mavabyi hi tivekisela wona, nakona hi tivonela ku ma nga tshuki ma kuma mavabyi. Se ke ha swoswo i nkarhi wa ku hi tiva ka vanghani va hina swa ku va ni yini ku hi gwela mayelana ni nhlokomhaka leyi.

nangala ku tsakisa ngopfu swinene. Wa tiva mungani phela no dum a wonanga leli ni ndzi khumbuxele leswaku a matihlu a yi faneli ntsena ku ma hlayisa hi ku hi ma basisa phela ni minchumu leyi hi gaka ma ha ku va matihlu ya hina ma nga vagwi kumbe ximavagwa kumbe ximali manene ina mungani a swa ku ga leswi hi swi gaka siku lin'wana ni lin'wana swa hi pfunisela ka matihlu a swimbeni swo ma hela ku va matihlu ya hina ma tlhelela ndzhaku a swimbeni swo ma hela ku va matihlu ya hina maya hi ku vona nakona ma nga li na mavabyi kambe hi nga swi tivisa ku yini ina hi nga swi tiva hi ku ni nga ha dala example sinor lona sinor li hi pfuna ngopfu swinene a ku a matihlo ya hina ma ve ma li khwatsi ina a sinor li hi pfuna ngopfu swinene phela loko u rhandza ku dya a sinor a matihlo ma kumeka ma tiya ma kumeka kambe ma hlantsweka nakona ma kumeka kambe ma li manene leswaku ma nga kumi ni mavabyi kambe wa swi tiva swin'wana hileswaku swa fanela ku hi ni xitoloveto xa ku hi fambela mutini wa wu dya leswaku hi vonisisa matihlo ya hina a xibedhlele mungana wa mina a ku fambiwi ntsena hi loko u vagwa u twa ku karhateka ka xan'wanchumu ahihi a xibedhlele u famba hambiloko u nga ti ku karhateka ka xan'wanchumu u famba mpela pro ya tiyisisa swa ku kasi swo leswi ni kala ku ni nga swi byali khwatsi hi kunene ke kumbe swo tumbela kumbe xi swi nga ha tshuka swi vuya siku limbeni se swa laveka a ku hi fambela a mutini wa wu dawu leswaku hi ya vonisisa khwatsi a matihlo ya hina swa ku maka matshameli wahi se hi xileswo hi nga swi kota a ku hi tipfuna ka wona a matihlo na hi nga wu lawuli hi sinora phela swi kona swimbeni swi nga hi pfunaka a ku hi hlayisa a matihlo i swinyingi phela ni vulavula hi leswi va ngo i xipinafre ina a xipinafre na swona swi nga hi pfuna ngopfu swinene swona xi ni lisima ngopfu swinene a ku va a matihlo ya hina ma vona khwatsi a yi sinora ntsena phela a sinora li hi pfuna ngopfu swinene a ku va hi vona se ni lona xipinafre li hi pfuna ngopfu a ku va hi vona phela ni vulavula hi masinora ni vulavula hi xipinafre a madin'wa ke ni masi ya ndzhaku oho ma kona phe madin'wa a madin'wa ma nyika ntamu wa matihlo ya hina e-e tandzi ma khohlwile madin'wa phela kambe mungani tiva leswaku a hi muzimba wa hina ntsena kambe ni nga vula leswaku handle ka muzimba hi ku phela matihlo ma ka muzimba a loko hi ga madin'wa a madin'wa ma teka a ntamu a ku wa ma nyika a matihlo ya hina ma lava ntamu ma lava ku ma ni ntamu a ku va hi vona a ku va hi swi kota a ku ma nga tshuki ma vagwa se xileswo a swa ku ge hinkwaswo leswo i swinene kumbe xi a mihandzu leyo i yinene ni matandza u nga khohlwi mungani a matandza na wonawo ma hi pfuna ngopfu swinene a ku va matihlo ya hina ma tshama ma li manene ma tshama ma nga li na mavabyi telalalo se ndzi khulume hi sinora ni kuluma kambe hi matandza phela se no twanyana ndlala a ku li njhani loko a hi yo twa mukhandli lowu karhati lowo karhi ha na tshemba swaku mungani wa mina le kaya wa pfumela hi xitani mungani a hi twi parati lo karhi ka nkarhi lowu.

fundela ku sweka. A swakuka swa nandziko. Phela loko u twa ndlala ni matihlo ma patsa ni ku deba, u tlhela u tshama u nga ri na ntamu, u tshame nki wena hoko u nga le ku maha nchumu. Ku yi ndlala phe, wa vona ke leswi se hi ngaka swa tsakisa, leswi se hi ngaka hi nga tiya ni matihlo ya hina ma nga tiya leswaku hi kongoma hi vona, naswona hi kongoma matile na wonawo. Se hi swileswo swa laveka ku hi ni xihena xa ku hi ga minkarhi leyi fanelaka hi yona, nakona hi swi tiva ku avanyisela a mihandzu leyi hi nyikaka ntamu ka matihlo ni ka nchumu yin'wani ni yin'wani kwa muzimba wa hina, leswaku hi swi tiva leswaku loko hi ga nchumu xa ku i matrayini ma ta ve matile, loko hi ga nchumu xa ku i a minenge ya hina yi ta va yi tile, loko hi ga nchumu xa ku i a minomu ya hina yi ta va yi tile. Leswo swi ni visima ngopfu swa swinene. Kambe mungana a nongonoko wa hina u yo fika magama. Ina mabulu ma tsakisa kambe mahelo, hikusa ku laha hi tiyela ndhawu a vanghana va mbeni leswaku va khuluma, ni vona va titiwe leswaku va khuluma. Kambe na yi nge se na pfala, a ni navela a ku tlangela vahlanganisi va malembe.

14 horas 53 minutes se dirinda ka Radio Mzambiki lengo lo ka nna o shangala sala o tshinja mo dikone he tshi kunavela la metsikari nene kwa tso tshata ko tshitula misaka di tambudia da nyasa e vha tshi tsimbila ko nkhwa wa tlaveka ko inkona he tshi pa gonzana ha tshi malembe manga sa kuna ndi zama ka siku wa netsinga ta hafu hini now ndi zama ka sa kuna ni kwa ni gwesa mbile ona kamba ah au tsi kubisi ka siku tuleka u tsi kumisi lirando lo fana ndi ka seni ngatile yemela kadi tamle deng ha sing tsiru ndeka hata masone ka se hechi chelo lo ke sa tsela na ko ndiba yembele lo vasingala ka mpikiza no hambo ta u embele mo province ya gas hambala ka sing mo ngolo ko nangala kaya ngodzela he ko ramba ko tsiru ndeka ka masone chipangal tana ne nat ko ta dziva ka se va yembele ni u jenje wa vasingala ngona ka mpikiza no wa hambo ta u embele mo province ya gas lo ko china ho ka kambe mu ya dzi a sezores ni 10 minutos

0: Mwingisithi hakulosa kupinda nyasi 56 juwa malembe lidoropa la shoku li gulikile li ya kashigava chia. Kambimo ya kisumu siva hanyo lidoropa lia. Kuwana mbomba kongu sukarato soya na ninda ambi. Hambi ni kasisi ngavangwa ngunda ambi. Kota kushukua lisa kahombe ka vahanyo lidoropa lia. Kuchumeka lidoropa na kaa chai chai. Mtangi hili wale dhulo padia, akombala kavosifu hanyole dhulo padia ngutungutu wa zimbili sifu mimova kuveni viti uonela, nko na kama palama nga wangwa ngunzu mbaya inga na kadi zikidi ya dingapinda. Misungu ya tenga HT, chitengada kwa tudami na Gilbert Bukipuzana kuloti, amara buduya akamichini ingisiti unene ya awa numa ya nilatama kamba katimi hili ya titako. Kupinda nyasi, mchano magumi ya malembe ni mchano nilimu ya ido shokwe adi gulekile ya kachigawa cha udhoropa. Ani ya kashokwe kumaleka mtumisa nukuloti Rogerio Madede awaka hambako ozi mohongo ya na ni 56 wa malembe ya udhoropa da shokwe.
1: Didhoropa da shokwe amuwa gaza di kulengala mvuluwa wa nyasi, mchano magumi wa malembe ni mchano 55 wa malembe msanaka kuwa didi kulisilu dininguwa chitipisu cha udhoropa awaka. Kachikatishia mfumo ni vahanya wa didropa dia vati hitako vachu usitela si mahususia singawasi wanitela ngutinda ambi tadilimbidia heku kadona kamitumu ya ima heka kukachikatishia kuoneka kuhusatoka strato mitumu ya upakeli wa mati ambi nitinzi la tututu misamati atinzuma kukata kuwa didropa dia diwa kama zumbelo ama nene mtangili wa mfumo didropa da shokwe uzemo yani achamusala tuto kene kachikatishia vani kusukuwa langu haka kuwa kuse kuhusato umanguwa uvikela kudidropa dia da shokwe iku diki diprotesau kukuna ho wani kutafati toke ni kungatuka kuwa ni udumeli nguko hakama teati nzuma kanguwe ya itako ambike ya tushemu ya na umbatu toke ni dropa diya masoni dichukula ngu hawa tileve kako nguko na
2: dropa la ena lati komba kula kula malembe kusukala ma minu senjo itenta dropa la ena lina mabari ya matzango shinene ena kuatro wa mabari ma kusukala na prafika na mundle sena chano mabari ni manara ina ya pambeni kukunenga ili kale itawa seni chumila mabaya umisaku akula kula dropa la ina akula ka dropa likuli nsena hii likula kuna hivi ndawole likula kalona hifikisa ashikolo ndawole likula kalona hifikisa magezi ndawole likula kalona hifikisa amati hifikisa ta shtrap
1: iti mauti amtangilo mfondi dropa da shokwe yuse moyani kasimu dawa dawe Tuli ushongo ni Eunice Mantlati vahanyomu wa dropa ni kashokwe wame tutoke ni dropa da kula hampikuwa dita kudi sanga nisikara tusiela nako ni tindambi.
3: Kukula ka dropa kukula kava hanyi va dropa lolelo ima tsamelu lawa ilikumeka ka ekaona. Nasona ivona swa ku dropa da ina ili ilisha nisweke ngopu itindambi kambe avanu vakota kupusha a dropa da vona ritelela luvuyela lisi alilishi sona. Intsa kulo kulo na muntla eka yini
1: swanga vanhi va dropa ntshi leswi mungana vela kuva swiya mahlulu kuva swiya ntshisiwa hi nwi na vanhi tiko nambe hi mfumo
3: tani hi na vanhi tiko a hi vona leswaku a shall see much financial swona tinyake hanya komu vanhu lava tirhandzaka va rhandza dropa ra vona hi kota ku hlayisa ansila leyi anga hina hi endlaka
4: atiko liya kiwe ngopfu la saseka vanhu vaka xokwe va contribuira positivamente para swilo hinkwaswo swi famba eku baseni munisipi wa kula loko swi vona tlhelela uri lima lembe ndzhaka ku nghana minti ali campo so mashamba maswo swi kuna minti ku sasekile mabairo ma desenvolvera se hi xokwe wa kula
1: iti matswi a vahanyomu wa dropa ni ka xokwe mayelana ni mukhuwa wu mahekaku nku haka ku pindla ka 55 wa malembe dropa la xokwe dingle xitiru cha wu dropa mitumu yo hambanahambana ya ta mitumbunuko hambi ni to yelana ni ta wusakani kubata nguto tsanisa midi ngu yi maheka ku muwa dropa ni ka xokwe nakona kuna wa ni xipetakulo cha hombe ka minova ya enhasi awa kuna wa ni vachayi va tanka makhala yo hambanahambana aditiko kuwa ku kulungela ku pindla ka 55 wa malembe iku muchana magumi wa malembe ni mchanu xokwe adi kulisile ningwa xitipisu cha Udropa. Kukasa dropa ni kashokwe kukongoma Radio Msambik, Rosario Madad, Mitzkar.
0: Udropa da shokwe di kulungela nyasi 55 wa malembe. Iku mchano magumi ni mchano malembe di gulekle di akashigava cha udropa. Chishkarato chova nguwa ngutinda ambi. Ambi ni sumonyani. Musona siya singa di sichi shukwa li sabahanywa di dropa di leyamu. Kuchima yake to mtangi ili wa mfumo di dropa da ichai Osman Adam. Akombela kawa hanywa di dropa dia ngutungutu vachilo imova kuveni vitsimbila vachitu wonela amuwa stratuni nkona hawa kama ati nzuma ya wamangana kari vikidia lingapinda adama wamba titokene wanyame mova kulinga na kuveni vezi mbila vachishia shia kamua kastratu kuhambana hambana kasona nkona haka mapala ya manga vangwa umati nzuma kulinga na kuveni viti uonela kuveni basu uone tili mimova yawe hambini kuvanga ati pango adama wachamusa titokene mfumo umaneka se uchituma kasi kufala kuveni kufala tulo mapala kasitara tu kuhambana hambana kasona kambe kuungua watuma kachikati kishara tusha chikati lako mkuma ni kazidoro pada chaijai chikongoma uenela hambini chia chikati lako uda chikongoma uspidali provincial kachaijai iku spiritasia iku stratusia siku ni mapala ahombe sikaratisa kungutu matimilolo ya vatu kumeko ni mimova msana kama tia nzuma ayawa manga wanga mapala.
5: Bom, queremos apelar aos municípios que tenham cuidado, mesmo as próprias vias. Algumas vias estão com algum perigo, então precisamos ter atenção em relação a essas vias. E também temos locais já alagados, então as pessoas têm que ter atenção, não se fazer as águas, que é para evitar afogamentos.
0: Ainda vai lá com o Combela, que vai arranhar o Dropa ali, que se for lá com o Vini, vê-te, eu não sei se é mais um belo. Nkona kama pala ewa mana kako madika sitatu ni manga wangu wangu madi. Kuni chumwa ni chikaratu choyana ni madi ewa manga we madi enge tekelani kumi madi kukumukile. Kama kalu kuhambana hambana kaona. Hikombela kuvini watu hanyo li dhoro padia. Wasi simpili likona. Mkuvini kungasuka kuone kakumbumo mbela kavatu. Mkuna hawa kamati. Mati ya mtangi liwa mfumo dhoro pada chichai. Osman Adams chumbo manyasi. Maelano ni mati ya nzuma ya wa mangana kati fikidia ingapinda. Mangasu kako mevanga tinguze kumbeti pango tabi mova hambili tavatu. Amua stratuni nkona haka mapala hambili minambuni. Kusimbila simbila kami mova ya hombe ayia ilo lako mafuwa migudi chmbuzu. Mimova ilumba kukupuni ya disheng. Kuenge tila kuone tila kachitara duchache katila ko chungweni kuyahoka chmbuzu. Ayia mimova ikongo mako ni ya doka kashungweni. Kwa ta kuchamusa laka mtumiza nkuloti ya Rogero Marele.
6: Kutsimbila kamika meo ya hombe ya ipake lako mafu a lisima amgodi wa chimbutu kuya masoni kuchi enge tala kuoneka kishara tucho klale ya chimbutu chikongoma shongweni amua gaza. Mika meo ya ipake lako mafu amgodi wa chimbutu mafu a lisima ata amgodi awa makongumi swa kukuwa mea hala ya doka hibubata nguparaya ka shongweni. Mkuhaka kuoneka kishara tucha shongweni kuya chimbutu mkombi swa mfumo mtinza amua gaza hibubata ngusakartaru chitadu. Ama tutokene kupunia disheng hifala kuwa isengela ni mfumo kama kungo au seta ni kulungi sa chuchara chuchilea chukala chungweni kukongoma chimbutu kasi kuwa chikota kuwa chipinda mikamiau ya hombe idirwate chisi oneki jami neto ama tutokene kukatana kama kungo amgudu wa chimbutu kutini mapimo okene kuako chuchara chuchowa chitimbila tena mikamiau ya mgudi wa chimbutu kuya hoka hale ya praya kashungweni kambi makaia ya koteka mtangalule ya wa mfumo wa mboto toke ningu kakua kungambi akushara tuchakona kachika tishia mikami yao itimula kachushara tuchilea chokala ya shunguni kwa chimbutu makai maha kututoke ni shitara tuchiona heka nguchukuluweta nguko naho kupuni ya disheng kukwone ikala kumafu amgudu walisima wa chimbutu ifala kuwa yisengala kama kungo olungisa chitarato.
7: É nossa preocupação também. Como não foi possível criar essa via alternativa até este momento, fosse da utilização exclusiva da Dinsheng, nós estamos a permitir que usem esta, a principal, que nós temos utilizado, mas com a condição também de participar na manutenção. A empresa está ciente dessa responsabilidade.
6: E tem aqui a secretária de Estado, Mua Gaza, Jaime Neto, a Chibuata Kasi, Nguma Kungu, a Kua, Koponia Dinsheng, e Kuyoneikela com Mafu, Amgudu, Alcima, wa chimbutu iwa ifela kuwa isengela kama kungu kasi olungi sushitara chukulale ya shungweni kuwe chimbutu chimane kako chidini mapala otala chisinga kama zumelo abanene kasu kuwa mimova ni watu vekota kuwa vetimbila nguha wa kakunene.
0: Mikami yao kumi mimova ya hombe ipakela ko mafuwa migodi anie chimbutu chikongo ma shungweni yenge tela kuwa netila chitara tochia chikatila ko shungweni chikongo ma chimbutu kumbe katila chimbutu chikongo ma shungweni.
8: Mfumo distrito ya Mabalani upembaka provincia ya Gaza usitile makumambidi kwa sisima nisiraru. Sisi ngatima nika sidi unekile tita kukenisi ningela mati kama sikuwa matako kami ganga yu hambara hambana. Kama kungo vaka siku tsumetolo msana saranya sisi ngota kachihala chia chidanu wako El Nino, um fumo o distrito de Mabalane, o ambatito que, né? Kota distrito ile imaneka kwa idika ukalua kungotu waku shanise kavatu. Hambini tiho mungu kwa ha kakupate kakatinzu umaka masiku wa matako. Taala veka kukasiku londi tuwa mitumio fana ni iye tita kukene kusta shanise kavatu. Mtangula atlamula kungu waki kamfumu wa distrito ya Mabalani Rafael Ndava. Atlamusala tito kene sisima siya singa usetwa ngusia kusalisima ngutatene kusini mati. Hambiko kunga weneka nzuma di figi nga pinda kambe minambo yo karni wane imaneka dini mati tito kwa mba kutu kene, wana wazumse kile kwe mela chihala chia Ndava au mbile kambia changa tila tito kene hahanzeka sisima siya kuni makalu mwenye na ungo la mati madano waku reservatori shikavatu iku makalu ama gatala ngu mati kanzuma iya ya difikidia diga pinda
9: ama damu na wampuweli na njula ya kusumula jane fevrelo ni mato hivye mawini makuma mati ya manyingi kumata hili kufanishu atesosu nisi mpula linga kukatole ni mata hili Escombeça chaco. Mata é guenda pelo menos até junho. Junho do próximo ano. Mas aleca madame lá na nona. Ni mala boa lá ya ya natural mangako. Ni wana makumi yana amata ku. Mata é kona te março abril.
8: Matu malumba kumtangilu wa shamla nguwa kikamfumu wa distritu ya Mabalani Rafael Ndava Ashlamsela titi ya lakuni mitumi ilo ndetu wako ya kuloku kuchitaho kachihala chichidanu wako El Nino kusishanse kivatu hambi nisihari
0: Kizi yoresh 12 minutos kamatenga chitichi Dibazada frilima mkucha mkucha provinsi ya Gaza diya mela kuvini msangulitano wa ugumi ni umu yewo iku desma primera reunião ya siro sadi mazala filimu ayia ino mahe kawasi chanwa divikidi ya ditako ni ya dharapani kashimoi provinsi ya Yamanika idio na iya ina hitako mihanzo hambini misengelo ya inene kasikufula kuhini ditiko ya masuni kubundula ukose hambini kuanza machuma huma koka ka chisufu cha primeri sekretari wa komite ya provinsialu wa filimu mwa gas awamba kutito kene msangletano wawazi chanwa divikidi ya ditako provinsi ya Gaza inawe ichi sengela nkwa na haka kuveni iveka mawanelo katia tila nako ni uzivi uchari hambini kuveni provinsi ya nyo na isengela awamba tito kene karani yao ya voda vemela kuveni ilimu kanju wa kene siro sadi mazada filimu usininga na mapimo uzivi ni uchari kota kuveni otsima provinsi ya litikulia idia wa mamaneka ko machia masoni nguku anza hambe ni ukosi. Almaida gilume, achibula ni Radio Msambiki, amba tito kene di bazada frilimo kamusangla tenuwa mchamucha provinsi ya Gaza. Dinawe nichi sengela mutia tila nako nikula wa kuchicha hambe ni kubimula ukosi wa provinsi ya Gaza. Kuchuku nisiswa ngu tutitombatia provinsi ya ikunato kata mati hambi kauvakachi ni udimi. Aumba tito kene msangletanua unokati wazishanu ni baza dafrilimo amua Gaza. Dinawe kambe ni chikombishwa mchipimo cha sentu iziinti wa vadelegado wa huma kumwa dhropanika kasifano kuka mwa dhropanika cha ichai wazibili wa mangwana.
10: Grande preocupação dos membros e quadros militantes do Partido Frelimo em Gaza é como transformarmos a nossa riqueza. Não é para o desenvolvimento deste país. Temos terras aráveis, nós somos banhados aqui pelo Oceano Índico, temos uma costa, não é, que nos permite trabalharmos para a elevação do turismo.
0: Chikato cha hombe, ngukuveni kulondulu wa titsombatia tuwane kako amuwa provinsia ya Gaza henga umuma luanji ya mahi kota kuku mahi ninga konzi la ya kuveni kulondulu wa ta uvaka achi hambi ni udimi ngukoneho hiania shimoyo ndarika kuveni hiya kumpisa mawanelo yatu maina ni kubundula ukosi ni kuanza ka provinsia ya matia maida gilumechu umuwa manyasi maina ni msangalitanu wa hombe wa dibanzadia awa unokata wazishanu wa divikidia dita kasi watu zero watu zikidi undia ulu ugwita ngusonto kamba ya zikidi ya di simbila ako kumbuti sato kene mchawa wa ferilimu uumba ako sentu izinti wa delegado unave uchikuka wazibili wa mangwana uchikongo mania shimoyu mangwa bwala mambato kene kulubidigaza ngeni uwa angave achi Adini chamulo ya adini muhanzo wa chisuketa ka jornada ya uchanu ni mbili ikuseti majornada ya campeonato provincial ya bolwa hawa angawe achihumela masoni ka klubi ya bileni mumuchanu wa mabolwa mangangulo wa mabolwa mambidi kuhumelela kamucha wa gaza kuwe kuchipumba mfuka hawa ungatitive kamucha wa ya mbili katabela klasifikativa, treinador wa equipa ya Gaza, Erasmo Cabral, ambatito kene mchawa wakwe, wana ukungadi ni kunavela kuweni uya masuni, uchiveka shitsukete hamini kumahamatimu ka kampionatu ya hambeka toneto, mchawa wa klube ya Belen, Alfredo Bila, ambatito kene, watu mela tito kene, mchawa klube di Gaza, uwe uchihumelela ngo ngukuti hita kawona kambe nene amba litokene ungadi uchia masoni ngukunavela hambini kuweni uhumelela ka kampionato yeli limbidia ditsimbila akomu mwengise tumuma hunguwa bolo ya gimetawa tenga chitichi tenga tika tutu minashil batubuki mtumuza kukulutia mara budu ya tika michini mwengise tu unenu wa melongo loko ya ditsimbila akomu kuhio kambimo ya chaile.
11: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
12: Hibonga le Gilberto Bugino Centro wa Radio Msambiki nga sengela kutenga chitichi kongomani kwa ihoka hawa yengisite hilo makunzeva dikona kadita mdeda nyansi mvulu.
13: Matiyo basa, ngutembisa utomuwa wena. Tivikeli, bimi wa ya tinda ambi kulabika kuwa usela matiawa manga haliswa. Ambi kuwa madi tetwe kluru. Kumbi ingwani mirandi ya lana kunukubasi samati. Tela matiawa ina kache cheshinga basi. Utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela nikolera.
12: Kiyambi mingi sedu ndekwa Raji Msambiki na pangaltana na huu chanji ni mabulu. Hei chala tanambi umakuwa hita ni ndi mama hungu tumzala ni michini ya antena nasional. Hei guta hita kuningamlongo loko unangalaka ya mtu.

0: 180 dropa lá na ali na mabairo a matzango chinene aí na 4 a mabairo mas eu sou galana para ficar na mundo sei na tá no mabairo nem manar e na é a pambene porque nem galera cala e tava sendo chumila mabairo umsaco a lá cola dropa lá aí a cola cada dropa ali cola em cena e ali cola é com na e na hora ali cola calona e fica a escola na hora ali cola calona e fica uma queijo na hora ali cola calona e fica a mate fica isso a abstrato
1: casi tulio chong na Eunice Manjat vatsame kandaule ya a drop vavula le swaku hambile swi a drop le shantsweke endambi kama sikyo gam likombisa akuhlelela nakona vanikutsaka ekola ka ku kumeka inkike swinene ka vatsame dropa nzeni ka ku vafusheta andau leyi
2: kukula ka doropa ikukula ka vahanyi va doropa lolelo hi matshamelo lawa ri kumekaka eka wona naswona hi vona swa ku doropa ra hina hi leyi li xanisiweke ngopfu hi tindhambi kambe a vanhu va kota ku pfuxa a doropa ra vona ri tlhelela li vuyela leswi a lilixi swona i ntsako lowukulu namuntlha eka hina
3: swa nga vahanyi va doropa i swi leswi munghana vela ku va swi ya mahlweli ku va swi yantswisiwa hi n'wina vahanyi tiko hambe hi mfumo
2: tanihina vahanyi tiko a hi vona leswaku a xalisima xi fanele xi endla swona tinyake hanya komu vanhu lava ti rhandzaka va rhandza doropa ra vona hi kota ku hlayisa a nsila leyi a nga hina hi endlaka
4: a tiko liyakiwe ngopfu la saseka vanhu va ka xokwe va contribuira positivement ra swilo hinkwaswo swi famba eku baseni munisipi wa kula loko swi vona tlhelela u ri lima lembe ndzhaku ku nghana minti a li kampu so maxamba maswo swi ku na minti ku sasekile mabairo ma dzenvolvera se hi li xokwe wa kula
1: mihlangano yo hambanahambana yi kombisa aku ndlula ka siku leri layana edorobeni la ka xokwe lana ku nga ni feyira handle ka xipetakulo xa ta vunanga lexi xi nga ta kombisaka aku hundza ka 50 ni 50 la ku xokwe a tlakuxiwe ka xigava xa doropa
5: ku famba ka mikamiyawu leyi pakelaku a ndzwalo wukulukuma ngopfu swinene na wayelana ni migodi ya dzixenge leswi ta ku na swi hlengelaka ku va a mugwanyo u sukela ku ncongweni kokuma ximbutsu u va u onheka mikamiyawu leyi hi leyi hi taku na yi pakela a migodi leyi nga ni ku tika ngopfu swinene na yi kongoma a doka le ncongweni nakona mukombisa wa mfumo wa ndzindza xifundzankulu gaza xa minati lweyi a vulaku leswaku a ku ni makungu a ku va ku rhambiwaku mboni leyi malani ku va ku ta va na ku buliwa hambe hikuva ku ta va ku hlohloteriwa leswaku va ku ta pfuxetiwa a mugwanyo lowuya man'wani mahungu ma vula leswaku va mfumo wa xifundza xa ka mabalani kolomu xifundzankulu gaza hi lowu u pfuxeteke 20 wa swihlovo na swinharhu eka makungu ya ku va ku lava ku yaveliwa mati ya ku phuza ka ku tihlengelaka sika ku vhikela a dyandza irinini leri nga tshukaku li dumela xifundzankulu gaza nakona xifundza lexiya hi lexi xi taku na xili xin'we ka leswi nga tshukaku swi dumeliwa hi dyandzelele hikwalaho ka ku va ku ta pfumaleka ku na ka timpfula ku voneka a ku woma ka masiku lawa ma taku murekelo wa tinungu yake mabalani Rafael Ndava hi loyi a hlamuselaka leswaku va swisima leswi hi leswi swi nga ta va swi yikela mati ya ku phuza nakona na hi le leswi swi nga ta va swi endla leswaku va ku pumeka a ku pfuvaleka ka mati nambe hi kona ku ta va ku yiveliwa mati lawa ka xitshuku swin'we ni swifuyo
6: a madamu lawa mpfula leyi nga ndlula ya ku sungula Janay Fevril ni Marso ive mavele makhoma mati ya manyingi ku matalile ku fana swa tihloswi ni swi mpfula leyi nga fika tolo ni matalile hi swi kombisa leswaku mata ye gwenda pelo meja ate junyo junyo wa proximo one maji aleka madamu lawa hi nga na wona ni malagowa lawa ya natural ma nga kona ni wona makhuminyana a mati ya ku mata hi pfuna te marso abril ya lembe letaka
5: marito malumba ku Rafael Ndava loko a vulavula hi ku tivhikela eka dyandza elnino ka masiku lawa mataku vandla la Frelimo ka Gaza leti lulamisela ku va mundzuku wa sibili lesuka ku kongoma le ximoyo a ntsindza kwa xifundza xa Manik lana ku nga ta endleka ku a nhlengeletano wa bandla lele hi ximo xa tiko hi tlhela rhamba nkarhi lexi matsinyi
1: a bandla la Ferel Muka Gaza li nyimela ku va a nhlengeletano ya wu chume na yin'we leyi yi sungulaka layana edorobeni la ximoyo a xifundzankulu Manik yi wisa mihandzu leyi yi nga ta seketelaka andzamu swinene ka hlohlotela nhluvuko wa tiko a marito lawa ya murhangeri wo sungula wa bandla la Frelimo ka Gaza ka lweyi a nhlengeletano leyi yi nga ta va kona hi xiyimo xa tiko xa swirho swa bandla la Frelimo a nga ta ve mukhandlu wa kwa ku cincana a mavonelo mayelano ni nhluvuko wa tiko la Mozambique Almeida Gelum a vulavula radio Mozambique lana a vuleka na kona leswaku ko ka nhlengeletano leyi va famba ni tintivi lana va nga ri makungu mayelano ni ku va ku tirhisiwa tshomba la tiko ku va ku hlohloteliwa nhluvuko wa lona Gelum a xungameta ta vuvhakachi hambi ta vurimi swa nga a tinhlokomhaka leti Gaza kongomaka na tona ka nhlengeletano ya wuchumi na yin'we leyi yi nga kona edorobeni la ximoyo ku sukela wa zihlanu a taka.
7: Grande preocupação dos membros e quadros militantes do Partido Frelimo em Gaza é como transformarmos a nossa riqueza, não é, para o desenvolvimento deste país.
1: Marito e a primeira secretária do comitê la Frelimo ka Gaza, Albeda Gelume, loko avulavula malene leswi va swi nyimelaka mahlweni ka nhlengeletano ya bandla leyi yi nga ta va kona kusukela wa zihlanu a taka layana a ximoyo a xifundzankulu Manika.
5: Kata mintlangu ya ku dyisa miri ta va yi rhambani kula mukhaveri ku va a hi nyika nkatsikanyo wa leswi ka swi endlekeke ku heleni ka vhik mayelano ni nhlubyani wa bola wanenge hi ximo xa xifundzankulu Gaza.
8: Antlawa wa Clubed Gaza hi lowu u yamukeleke ntlawa wa Clubed Blen u va u tibela hi ntlhanu mabola ya ku yanguliwa hamambirhi a handzu lowu u endla leswaku Clubed Gaza a ya tshunelela ka ntlawa wa Clubed Blen i nga murhangeli wa xikwata xa mphikizano lowu ku fika nomu lowu. Mutlhokanyisi wa ntlawa wa Clubed Gaza Eraj Mukabral a vula leswaku ntlawa wa yena hi lowu u navelaka ku ve u ya mahlweni na humelela nakona a navela ku veni eli lowu u nga ta va u rhangela a xikwata xa mphikizano lowu.
9: A leitura leni mahaku ka 90 minutes leyi nga beliwa a futebol de 90 minutos mais compensações e engane muito mal com o jogo. Uma jogadora manga conseguir transportar a bola de defesa para o ataque. E vem uma dificuldade de maninga, mas há uma dificuldade de lá. É uma comanga, é uma com o clube do Bilena, é o Bela Sosnen. E não, é o colega de Cume. Segunda parte, me encheri ele com a equipa. É uma substituição, ele está uma jogadora. Lá manga um bocadinho de experiência em relação a Mangua. A equipa é chinchil e ava cocatin leve a balneário leso com a jogule a ilusanga muina loco bela leso muina valera caso na boa em 50% ai bileno com a trapajara lá então mas jogador mas singisile mas engenile mas beja a resultado de lenga o mele
10: me boni le michincha na go chata minute yingwe ka primeira parte maqhinga lawa mi nga ri na wona ya wu tlhawukanyisi kumbe mi nga hi hlamuselana ka tsongo leswi mi nga endla swona laya
9: a nkama hi nga mandara majugadori ma kesera a nkama a wu yiba maxi a ka faltara 5 minutes i a inkipa yi perderi norte ntawu loko yi cincile majugadori lawa a ma ni recommendation laku maya khoma pelomenos uma resultado yi nga yi vulumari vale 1-0 porque a hi swi tiva swaku segunda parte yi ta va segunda parte mwani leswi a hi ta tisa hi swona ntawu hi conseguirile ku nkarhi luwani hi huma na hi luza 1-0 ma segunda parte hi swo swi mi nga swi vona swa i Club de Gaza muni loyi a nga nghena hi segunda parte.
8: Mutlhawukanyisi nandza wa ntlawa wa Blen Alfred Dubila a vula leswaku a ntlawa wa ka Gaza hi lowu kombeke ku veni u ni matimba ndzeni ka kampu hambileswi a luzeke a navela ku ve ntlawa wa yena u endla ku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve u nga luzi u tshamu leri u nga ka lona ya ku rhangela a xikwata
11: hi tilani na hesita swa Club de Gaza a li preparado bra hi contrariara e verdade que hi nghenini concentração máxima hi kote ku golisa primeiro golo hi controlar jogo hi huma primeira parte loko hi vuya e vou ele bem convencido só o clube de Gaza tinha que estar a equipe lenga está e pressionar o entamo e tentar controlar o jogo e engar pressionar o entamo caso o clube de Gaza arma chari em qual a ver em chacaína e a equipe ainda aí a suportaranga a pressão do clube de Gaza e cederia uma área em qual é a campo e perderam o jogo. Uma das coisas é que a equipe entrou lenga entamo o gol será o golo numa situação em vantagem, então é uma outra experiência e foi chato para nós.
8: Logo ia machuene, e tava na lesa com antlawa ferroviário a gás. E logo ia nzeleke antlawa shimbuto. Uva uya tibela yena ima bwana mambiri ya kuyanguliwe ilingwe leso. Na utsema akutitsona loku utaka ulika wona ukala unga humelele. Mutla wakanyisi nanza wa antlawa ferroviário tutana Bartolomeo Gov. Avula lesa kwa hanzulu unirisi mango pusinene eka antlawa.
12: Cada jogo que estamos a fazer é uma final e vamos deixando o adversário por trás. Por isso que a pressão também é maior. Vamos continuar a trabalhar para irmos atrás do próprio objetivo.
8: Ele falou, lanta o Nximbuzo, o Mtoka Nsinanza, é o Estácio Chavani. A vila leu só com o Anzulu. Ele falou, o Tukombeke, na UPU Meleleca, e o Tchuka leu-se, Mtawa Mbiri, e ele falou, Sona, Anzenica Campo.
13: Epa, leitura de 90 minutos, é só lamentar o resultado. É, a lixa ainda em Beleçona. Mas foi um jogo, já que o Ibiru é bem, vai para, engana a bola, só combi, só boneco. Mas é para pronto, o resultado, o ganha Luei, a gol saca. Logo uma golista, o ganha. Ferroviário, gol se dois, gol se língua. Então, a ganha o Ferroviário, sete parabéns. Mas, a gente ganha na arbitragem, tem que tinta.
8: E cola a caminhão Luei, a entrava o clube de Belém, e o Uia Camachuene, na Urangela, a Spikizan Lou, na Unichume, Latiponto. Na Uranziwa, e Mintawa, e a clube de Gaza, e Ferroviário, a Gaza, nem entrava o Latiponto. Na mune ta kufana kasi ya ntlawa klubi chibileni ilo kumeka kana uni ntlanwa tiponto na iwe ntlawa klubi chibutu ilo ungani tiponto tinaru ntsena
5: kuvai tagemeta mahungu wa shkundzani kulu gazeta wa ramba Eduardo Figura uni mahungu mavulavula kwe kukumeka kama ragelu watiku aika ntlengalatanu uamatiku ya zongen katiku nkulu Afrika ulanzi wako le Afrika zonga
14: Murangeli wa tiko la Mosambiki mlumzana Daniel Chapo na munta atakumeka kahlengalatana ya varangeli wa matiko ya dzongeneka Afrika yiendwaka na munta adrobela Durban holobye wa timhaka ta le handle ka tiko mamana Maria Manuela Lucas ativise leswaku vakulukumba va matiko ya dzongeneka Afrika va ta dokadokisana hi ta ku tlakusiwa ka vachapo ku yakiwa ka switirho ku yandlalatiwa ka xiyenge xa magezi Vorreme ni kulonzo votiwa ka pfindla la misava. Nakona ku ta vuriwa xo karhi mayelana ni matirhelo ya xiyenge xa ku lumukela timhangu ta ntumbuluko edzongeni ka Afrika leswi kumekaka axifundzankulu xa Nampula atikweni la Mozambique. Hikuva ka masiku ya vugama ku hanyiwela nkitsikitsi lomu tikweni ra Afrika-Dzonga ku rindzeriwa ku va murhangeli wa tiko leli Cyril Ramaphosa a vulela xo karhi mayelana ni guwa leri sindziseke ku va va kuta ya matiko va tlhelela makaya. Hi tolo murhangeli wa tiko ra Mozambique Daniel Chapo a ve ni nhlengeletano ni murhangeli wa tiko ra Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa swin'we ni xiyandla xa murhangeli wa tiko ra Malawi mlumzana Enoch Shihana. Eu quero enquanto, na Kangoma Rádio Moçambique, Mingala Kem, Eduardo Figurão.
5: Muxa de Mongo, Skala África Zonga, e Gemeta Mongo, Yash Punzan Kurgas, Mokomakan Tlingalo, Yabater San Glory, Kambe Amarabuduya, Avek of Kantis, Rostir Botelako, Binzulu Lav, Vunxa Kanekam Tiro, Ilanzalako.
15: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
5: Zana faraj na 17 minutu mungisete ayikunyika mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Loko shitako zana faraj na 30 minutu shita wa mahungu ya siku ya international. E shuwa lesa kwa kempela mtiria le shtichiwe kufika la tindila le jinene kako inkwaso lesu tako ke usilanza uba usilanza ilana mungset ukungwata ku akona.
16: Biku wa shitsundzuxu mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza. Ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. kuomisa ka kuyandzwa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, kuomisa ka kutlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xikhumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene, a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene, a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
17: Matiyo Basa ivutomile nene tivonele ndzhaku ka tindhambi phuza ntsena mati lama vilisiweke kumbexana lawa ma lulamiseliweke hi kloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
18: Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kholera.

Hakunene impela imintiri ya rabi Mosambiki, Maputo, Gaza na Inyembani. Kungale khale itava hikombisa a tinhloko mhaka tinga tavumba mahungu eka ntirhisano lowu wa namuntlha. Kambe swinene ku va hi losela hi tlhela hi tlhamuxa leswaku mintirho hi tamela kusukela edorobeni la ka Matsolo xifundzankulu Maputo. Rito Lilumba Jose Ariel Magwagwa. Lwangu hi xuvela ka vusiku byinene ni ku longoloka khwatsi na Radio Mosambiki. Kale ta nghena ka ndzimana ya ku hambanyisela vunanga ndhawu ka ku veneni hi kuma leti ti nga ta vumba ka ntokoto wa mahungu. Mahungu ma katsaka swifundza swa Maputo, Gaza na Inyembani, ka xitiku xa Dzongeni. Walikaya lipelile.

0: kambe hi ta tsemakanya hi layana ka nsimbi ya 22:30 xinkarhi wunenelowu hi nga ta va na hi kuma reportage nkarhi lowu va likwerhu va nga ta hi kombisaka mintirho ya vukoli bya mahungu yo hambana. Hi 23:00 yi ta va nkarhi wunene lowu ha wona hi nga ta koka moya hi ndlela ya vunanga, kasi hi 23:30 yi ta va nkarhi wa Ultimo Journal, i nkarhi wa ku va hi kuma leti ti nga ta vumba a mahungu hi ndlela ya tinhlokomhaka.
1: Lipelile bandla la Frelimo Fundzankulu Gaza libeka ku langutela kunene hi nhlengeletano yo chume na kanwe ya swirho swa bandla leli inga ta landziwaka kusukela 21 ka weti hi nga ka yona a dropela ximoyo Fundzankulu Manika. Mfumo wa tiko la Msambiki u tshembisa leswaku u ta tihita ku tirha a ku va ndzelekani wa gaxa xifundzeni xa ka n'wamba xifundzankulu Maputo u nyikela nhlengelo wukulu a ku hlukeni ka tikonkulu Afrika hi tlhelo la ta cuma. Namuntlha xifundzankulu Nyambani u landzi vukombisi ni vuxavisi bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu yi bindzuliweke ka nguva leya ta vurimi. Mintlawa ya ku hambanahambana yi nga ta kombisaka xifundzankulu Gaza ka mintlangu yi nga ta landziwaka xifundzankulu Nyambani yi vula leswaku se ma vekisekile matshamela a ku va va ya landza mintlangu leyi hi tindlela tinene. Leti tinhlokomhaka tikulu hi nga ta tiendlelelaka ka nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha. Mana na hina muyingiseti hi nyimela wena.

hi ndlela ya ku hambana ka mabele ya ku hambana hi rhandze ku veneni hi rwamandzela xipfalo hi nkonkoza hi ndlela yinene a ku va hi nga kota ku yanguliwa ezulwini atilweni hikuva hi ba kona mpela atekini ku wa mina hi nkarhi lowu wa vusiku i Julia Umalati muchayeri wa movha u nga ta hi kongomisaka kaya i Fernando Marhumbini Mathavela hi patsanile hi vanharhu lipelilo valonga kona.

Isi sungula hinkwaswo hi ndlela ya vunene u tlhela u anakanya leswaku bela hi ta famba hi kolano hi ta tiyisela kolano ka mabele ya reggae nakasi ni kutsongo papayi hi 21 horas hi tlhandlekela 25 minutos na 17 segundos hi radio Mozambique Maputo Gaza na Inyembana ku na ntsutsu ka mabele ya hina ku na meseji ka mabele ya hina Mabele ya jambu hi masiyeke na phambene hi kumaka Kino ka Brown au baby da tempo hi kongoma ka 21 na 30 minutes.

Lipelile, bandla la freli mushfunzankulu Gaza, liveka kulangutela kunene, inhlengeletano yo chume na kanwe ya swirho swa bandla leli, ingatalandziwa ka kusukela 21 ka weti ingaka yona a dropela la ximoyo xifunzankulu Manika. Mfumo wa tiko la Msambiki u tshembisa leswaku u ta tihita ku tirha a ku va ndzelekani wa gaxa xifundzeni xa ka n'wamba xifundzankulu Maputo u nyikela nhlengelo wukulu a ku hlukeni ka tikonkulu Afrika hi tlhelo la ta cuma. Namuntlha xifundzankulu Nyembani ku landzi vukombisi ni vuxavisi bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu hi bindzuliweke ka nguva leya ta vurimi. Mintlawa ya ku hambanahambana yi nga ta kombisa ka xifundzankulu Gaza ka mintlangu yi nga ta landziwa ka xifundzankulu Nyembani yi vula leswaku se ma vekisekile matshamela a ku va va ya landza mintlangu leyi hi tindlela tinene. Leti tinhlokomhaka tikulu hi nga ta tendlelelaka ka nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha. Leti tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta tendlelelaka ku fambeni ka nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha dza 7 ka August wa lembe la 2026. Mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka u kombisi na Afonso Maguli ka u kavuteli lava mina velelaka vuyingiseti byinene.

0: swirho swa bandla la Frelimo swa xifundzankulu Maputo swi lumbaka ntlawa wu yaka ka nhlengeletani nga ta landziwaka ximoyi se swi sungule ku kongoma kona ku ya kumeka ka magovela lawa. Hi entelelo wa marungula lawa na Fernando Sidumu.
1: Tanihi ku vula ka murhangeri wa bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo, hinkwaswo swi tshamisekile a ku va vakombisi va bandla leri va ya tivisa eku vilela ka xitshungu xa xifundzankulu Maputo. Ka nhlengelelwani leyi yi nga ta patsaka emadzanadzana ya swirho swa Frelimo adorobeni la ximoyo. Karhi loyi Xitavala a tshimamisa leswaku hi tshimatshima ku ta kombisiwa hi leti telanaka ni ta vurimi kun'we ni swikhalo swin'wana swa xitshungu xa xifundzankulu Maputo.
2: A va delegati va ya ka conference a ximoyo va sungula kusuka namuntlha ruma a ximoyo. Ku ni lava sukaka namuntlha diaza sed, ku ni lava sukaka mundzuku dia dot. Mahiti yimelele de preparado depois ku hi participara ni va delegati va kusuka Maputo a ximoyo divinju a 23.
1: Marito ya murhangeri wa bandla la Frelimo xi xa xifundzankulu Maputo ka Louis Zavala loko a vulavula hi ku sungula ku endza musumbuluko lweyi ka swirho swa bandla la Frelimo leswi nga ta kombisaka a xifundzankulu Maputo ka Clinton Day ya 19 yi nga ta va kona hi masiku ya 21 ku ya fika 23 ka n'hweti ya Agosto yi nga ka yena.
0: Fernando Sidumu ni ku sungula ka liendzo la swirho swa bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo swi lumbaka ntlawa u nga ta kumekaka ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka adorobeni la ximoyo xifundzankulu Manika. Na ku enceka leswo bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza li veka ku langutela kunene hi nhlengeletano ya 19 ya swirho swa bandla leri yi nga ta landziwaka kusukela 21 ka Agosto yi nga ka yena a xifundzankulu Manika. Hi ta rhamba Carlos Matsinyi ku va entelela marungula lawa.
3: Marungula lawa ya murhange lowo sungula wa bandla la Frelimo ka Gaza ka lweyi a nhlengeletano leyi yi nga ta va kona hi xiyimo xa tiko xa swirho swa bandla la Frelimo a nga ta va mukhandlu wa kwa ku cincana a mavonelo mayelano ni nhluvuko wa tiko la Mozambique. Almeida Gelum a vulavula radio Mozambique lana a vuleka na kona leswaku ko ka nhlengeletano leyi va famba ni tintivi lana va nga ni makungu mayelano ni ku va ku tirhisiwa tshomba la tiko ku va ku hlohloteliwa nhluvuko wa lona. Gelum a xungameta ta vuvhakachi hambi ta vurimi swa nga a tinhlokomhaka leti Gaza kongomaka na tona ka nhlengeletani ya 19 leyi yi nga kona adorobeni la ximoyo kusukela wa zihlanu a taka.
4: Grande preocupação dos membros e quadros militantes do Partido Frelimo em Gaza é como transformarmos a nossa riqueza, não é, para o desenvolvimento deste país.
3: Marito e a primeira secretária do comitê lá a Frelimo ka Gaza, Alveda Gelume, loko a vulavula malene leswi va swi nyimelaka mahlweni ka nhlengeletano ya bandla leyi yi nga ta va kona kusukela wa zihlanu a taka layana a ximoyo a xifundzankulu Manika.
0: Carlos Matsinyi ni ku langutela ka swirho swa bandla la Frelimo xiyimo xa xifundzankulu Gaza mayelano ni nhlengeletano ya 19 yi nga ta landziwaka ka masiku ma taka a xifundzankulu Manika. Mfumo wa tiko la Mozambiki wu tshembisa leswaku wu ta tihita ku tirha hakwa ndzelekano ya Gaza exifundzeni xa ka N'wamba xifundzankulu Maputo yi nyikela nhlengelo wukulu a ku hluvukiseni ka tikonkulu Afrika hi tlhelo la ta cihuma. Hi entelelo wa marungula lawa na Domingos Makalani.
5: A holobye wa ndzawulo ya nyalakata ntleketlo Joao Matlombe hi loyi a hlamuseleke leswaku ndzelekano wa Risano Garcia hi lowu nga ni matshamela ku va wu hlengela ka nhluvuko wa nyingetimo ka tikonkulu wa Afrika hi ku ri ka matshamela ku va wu hlanganisa tiko bya Mozambique ni tiko bya Afrika do Sul.
6: Mais do que uma fronteira, Risano Garcia constitui para nós uma das principais portas terrestres de entrada e saída de Moçambique e uma artéria vital da nossa ligação económica com a República da África do Sul. É igualmente o ponto estratégico do corredor de Maputo e uma infraestrutura cuja eficiência se repercute diretamente na dinâmica do comércio regional e internacional.
5: João Matlomba, Facanela, Moçambique, Lu, kantizwa kuva kuasiwa zibye bya kusungula bya kuva kutakiwa ndzelekano lowu taka hlanganisa mintizo ya swizo swa tiko bya Mozambique na Afrika do Sul anga ndzelekano lowu vitaniwaka Frontera de Paraje Unica Resano Garcia ku kaneliwa hi makungu lawa ma kongomaka ku va ku yakisiwa ndzelekano wa Resano Garcia lani nakoni ku taka ve ku ninginisiwa switizo swa ta vumanguva lawa ka ku va ku yamukeliwa a vanhu nambi ni makamiyawu lawa ma tleketlaka mintswalo.
6: Com a implementação do posto de fronteira de paragem única, pretende-se aproximar e integrar procedimentos aduaneiros migratórios e de controle fronteiriço de Moçambique e África do Sul, promovendo maior coordenação institucional, reduzindo a duplicação de procedimentos e conferindo maior celeridade no movimento transfronteiriço.
5: A tlhamuxa leswaku a ku va ku yakisiwa ndzelekano wa Resano Garcia hi loko ku ta ka vekisa a matshamelo manene ya mintizo ni ku va ku pumbiwa a nkama lowu vanhu va nyimaka ku va ya va yamukeliwa ngopfu makamiyawu lawa ma hambaka mafila ya ku leha swinene ku fambeni ka switarato xa nhlayo ya vumuni.
6: Estes constrangimentos produzem custos económicos significativos associados ao consumo adicional de combustível, à mobilização de viaturas, ao risco de deterioração de determinadas cargas, ao incumprimento dos prazos contratuais, também ao desgaste acrescido das infraestruturas rodoviárias, para além da fadiga também que cria para os nossos profissionais que aqui prestam serviços.
5: A mintizo ya ku va ku yakisiwa ndzelekano wa Resano Garcia lowu taka yamukela a mintizo ya vuzhangeli bya tiko bya Mozambique na Afrika Tsulu ka xiyenge xa migração hi leyi mi taka teka timali ta ku tlhasa 980 milions wa timitikali.
0: Domingos Makalani ni xiboho xa mfumo wa tiko la Mozambique a ku londzovota ndzelekano wa gaxa xivundzeni xa ka n'wamba a ku va wu hlengela a ku hluvukiseni ka tikonkulu Afrika hi tlhelo la ta cuma. Na hali xifundzankulu Maputo, man'wana mahungu ma vula leswaku holobye ya ndzawulo ya nyelaka ta tinqunga ni switirhi swa ximanguvana lawa yi tsatsiya tinhlari ta xiyenge xa vuxi bya vatshamela ya nkama a ku va tilondzovota switirhi leswi a ku paluxeni ka mahungu ya ku basokisa xitshungu mayelana ni ku cinca ka matshamela ya nkama ni mavabyi. Yentelelo na Stelio Manyisa.
7: Américo Muxanga alava leswaku xihundzwana lexi xa INAM, Instituto Nacional de Meteorologia, xi va lexi xi tirhisaka a vunyan'waka a ku va ku hangalasiwa mahungu lawa ma nga ta tirhisiwaka hi swiyenge swa ku hambanahambana. Américo Muxanga a vulavula musumbuluko lowu a xifundzeni xa Marakwene, xifundzankulu Maputsu, ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we ya xihundzwana xo lexi xa INAM, Instituto Nacional de Meteorologia. Muxanga holobye wa ta tinqunga a lava leswaku INAM a va muti lowu pfeke ni ku va mahungu lama paluxiwaka i ri lawa ma twisisekaka ka vanhu hinkwavo va tiko, ngopfungopfu varimi va tifambiselaka ntirho wa vona entlhaveni.
8: Automação das instalações das estações meteorológicas permitirá substituir processos manuais por sistemas capazes de recolher e transmitir dados em tempo real com maior rapidez, qualidade e continuidade. A inteligência artificial, associada a modelos avançados de previsão e a capacidades computacionais cada vez maiores, poderá permitir análises mais rápidas e previsões mais precisas, contribuindo para antecipar fenômenos extremos e melhorar a capacidade de resposta do país. Mas a tecnologia por si não será suficiente. O verdadeiro valor da tecnologia estará na capacidade de transformar dados em decisões e decisões e ações que protejam as vidas. O segundo desafio é garantir que a informação produzida pelo INAM chegue a quem dela precisa, no momento em que dela precisa e numa linguagem que possa compreender e utilizar. Porque uma previsão meteorológica só cumpre verdadeiramente a sua função quando chega ao agricultor antes dele semear, quando chega ao pescador antes dele se fazer ao mar, quando chega às comunidades antes de chegada de uma cheia ou de um ciclone e quando chega aos decisores antes de tomarem decisões críticas sobre infraestruturas, água, agricultura, transporte ou proteção civil.
7: Mahungu ya holobye Americo Muhlanga mayingisiwile mava ma yamukeliwa hi murhangeli nandza wa INAM Musa Mustafa lweyi a tshembiseke leswaku hubyana leyi ya INAM Institut National de Meteorologia yi ta fambisa tindlela hinkwato na ku kongomiwa ku yantswisiwa matirhela ya xihubyana lexi lomu ku nga ta sungulaka ku tirhisiwa a switirho swa ximanguvana lawa ngopfungopfu intelligence artificial leswaku mahungu ya ku basopisa a xitshungu ma hatla ma tivisiwa na mhangu ya ku cincacinca ka matshamelo ya nkama yi nga si na fika. Na nkongometiukulu i ku va ku basopisiwa varimi, vatshevi ni swiyenge swin'wana swa ta bindzu leswaku va tivonela loko ku tshuka ku tsundzekela timpfula, xihomiso na swilo swin'wana swi lanaka ni ku cinca ka nkama.
0: Selimanyisa ni ntsatsiwi eka vaxivi va matshamelo ya nkama hako va londzowota switirho swa ximanguvana lawa a ku paluxeni ka mahungu ma basopisaka xitshungu mayelano ni ku cinca ka matshamela ya nkama. Ntlhanu wa makume wa lavantshwa va xifundza xa Hun'wini xifundzankulu Inyambani va amukeliwa hi siku a mutini wa xibedhlela laha va lavetela mintirho yelanaka ni ku kambela mavabyi ya ku hambanahambana ngopfungopfu ya ku tlulelana hikwalaho ka xiyenge xichiwaka SARS. Hi ta rhamba Americo Mukumba ku va yentelela mahungu lawa.
9: Aka distrito ya le ka Hun'wini ya kandziha ahlayo ya vanhu vantshwa va langutelaku mitirho ya SARS hi siku kusuhani ka 5 wa vanhu vantshwa hi lava vona va ya ku xipitala xa vaxidoropanini xa la ka Hun'wini kasi ku kuma a matimu swingatano tlhari ya ku fambelana ni vumunhugabyi. Sonia Armando wa kulumba mitirho ya tavudahi aka Hun'wini ili swi nilisima ku a vanhu vantshwa va ve ni ku tiva ku tifikela. Vanhu vantshwa la vona va ta ku va kotlana ni swikarato swa HIV, mabadzi hi ku fambelana ni ku landza masangu, tinyimba hikwalaho va fanele ku langutela ku kuma vutlhari kasi ku tiva ku tifikela. Sonia Armando hi yena a rhambaku van'wana vanhu vantshwa a ku ve va landza ndlela leyi yi na kulori.
0: Americo Mukumba ni ku tlakuka ka nhlayo ya lavantshwa lava hi siku va kongomaka mutini wa xibedhlela va va lavetela mintirho yelanaka ni ku kamba mavabyi ngopfungopfu lawa ya ku tlulelana. Hi le ka nongonoko xitiko xa Dzongeni lana hi katsaka mahungu ya xifundzankulu Maputo, Gaza na Inyambani. Hubyana yintshwa yi hanyelaka ta mintengo ya xifundzankulu Maputo yi lava ku tshimamisa mintirho ya ku vonelela mafambelo ya mintengo ka miminti ka switolo ni mabazara ya ku hambanahambana hakuva mintirho leyi yi landziwa ndzeni ka nawu. Hi entelelo wa marungula lawa na Monica Novela.
10: Ka lava kanyaka minawu, xihubyana xintshwa xa wu vonelela ta majela xi vula leswaku va ta khatisiwa va tlhela va kongomisiwa avuphoyiseni. Tanihi ku vula ka murhangeli wa xihubyana lexi Gabriele Steven Nhlongo, maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku helisa vukanganyisi leli tshukaka li humelela ka xiyenge xa ta mintengo. Nhlongo a vulavula mixo wa musumbuluko lowu a doropeni la ka Matsolo ku haxeni ka nawuntshwa wa ta wu vonelela ta majela ni mintengo.
11: A xihubyana xintshwa xi na mas puderis leswaku xi ta va ni autonomia kumbe ku tikota ka matirhelo ya xona. Hinkwaswo leswi xi fanelaka swi tirha swi ta va swi planifikariwa phakati ka xikanekiso. Entao swi bala leswaku leswi a nawu u balaka swona lowu hi wu haxaka nyamuntlha laha hi ta va ni matimba leswaku hi minkarhi hinkwayo ni hi tindhawu hinkwato hi vonelela leswaku ku humelela yini lomu a mabazara, lomu switolo, intwini leswi swi nga honeka hambi lomu ka machapo hi vulavula hi maindustria. Dana hi laha hi tivaka hi kona, a doropa la hina la ka Maputsu i doropa leli nga ni maindustria yo tala hi xiyimo xa tiko la Mosambiki. Hina hi na responsabilidad yikulu ya ku vonelela a timhaka ta ku bindzula ka swilo leswi swi dliwaka ni man'wanyana maservice swi nga endlaka leswaku ma prejudicara o segurance alimentare o a ikonomia ya tiko la hina. Entao leswi swi vala leswaku hi ta va ni matimba minkarhi hinkwayo na hi nga ha nyimelanga a ku chunsiwa hi xihubyani xa mfumo. Loko ni vula xihubyani xa mfumo hi nga vulavula hi ministeri, for example a hi na hi a tuteleriwa kumbe a rhangeliwa hi ministeri wa ekonomia.
10: Marito ya muhlanganyeteli wa mintirho ya ku simeka xiudzana xi nga ta hanyela ta matshamela manene ya swakudya ni mintengo ya xifundzankulu Maputo Gabriel Nhlongo loko a vulavula hi mintirho yi nga ta landziwa enkongometweni wa ku vekisa matshamela manene ya xitshungu a xifundzankulu lexi.
0: Monica Novella ni ntirho lowu landziwaka hi hubyana yintshwa yelanaka ni ta mintengo ya xifundzankulu Maputo ya ku vonelela ta mafambelo ya mabindzu ka switolo ni ka mabazara ya ku hambanahambana enkongometweni ya ku va mintirho leyi yi famba ndzeni ka nawu. Namuntlha le xifundzankulu Nyembani ku landziwa vukombisi ni vuxavisi bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu yi bindzuliweke ka nguva leya vurimi. Hi ta rhamba Sandra Masangu ku va yentelela marungula lawa.
12: Ka bazara leyi a vaxavisi hi lava tlhamuselaku leswi va xavisaku hambi ni mixuvu ya ku chikela le hefasi va xavisa a timbewu tabye.
13: Sinan bumatang di ala dem testimoni bani itu maka impresi sian parla
14: butona injan sia inga rima hanga hisera kam satan wahe
13: itu di repoju ayu wa iku sifata mitika ja iku 30 iku 40 madanda 30 nani tinora kambi nani ti kuku di prosesara ku ni tomati ya ni madim
14: kambe kopunia ya nuyo maneka inga rima basi
13: imaneka inga rima kwal keru khali au silava ku kona tima ha hadi
15: yo brauli ki Porsara rala hishipata ni leti. Porsara rala mistura ni mihambo. Hima rala mistura ni mikomba. Ngutu hima hako mistura nyari. Hibuita hinani aprovetamento ya mafura ya makomba. Hima hako nyankong. No nyankong. Nyankong. Emama pura kwalidade akupala amachigiwa vatu malunga para salada para tote ikuta kambe inani ni inani makomere mahako aulong mama hako kwa mimi tini mule kande aku amchitingani mo mahako kwa mule ulong inani aprovetamento ngutu ni ulong wa humangu tunyanko ikuta ichani kambe aprovetamento ya longo iku honyanko ongo kuna ni longwe ya tishaka antishaka tatu vandungwe wata kungwa Afrika tisuli wata wachita teka longwe nguma dezen mikomba kambe yaho kambe nyanko ongo chimati cha honyanko ongo batata dosi ya honyanko ongo mchani kambe ntona utungure kambe ambungu maboni purke nkama wanga utela muka kanyama ya kubaule ya kuku ja hagwatu vahepala wanyana wakona ngu umakani ya mtoa batakiri ungutu wa lungu kukali una ni kuwale dadu purke dilitu ucha dateka ambu mili metukashi na mtoa
13: cha kuwane kwa mwana chimehe cha kona kuku
15: chimehe katu mwendu wanga tebe chichitama hindalisha na kuku towe tena mkuchi na kuku
13: mtoa kame papa asiwa siku hawa minasiteka sijioni wafasi mkutuna kutela kuku
15: kutha hichita hawa hawa hukata ntumu waku hichiku kombisa hi kukaja para pasin kudia vintu wote para pasin ni sote singa sombete
12: magizu ya bashavisi lavanga kumeka ka bazara ya hombe ngaoneka a muvululoi lomu a dropen kenye mbani na vaulaula hi leswi bashavisa ku zwona.
0: Sandra Masangu ni ntirho lowu landziweke namuntlha xifundzankulu Nyembani a vukombisi byikulu bya mihandzu ya masimu hi bindzuliweke ka nguva leyi nga ka yona. Lama sukelaka xifundzankulu Gaza ma vula leswaku namuntlha doropa la ka Xokwe yi tlangela ku hundza ka 55 na ri tlakuxiwile ka xigava lexi xa doropa. Carlos Matsinye.
16: Ka mitirho ya kona leyi nga karhi yi endliwa ku kumeka a wupfuxetele la switarata swa doropa a sistema la ku cambalata a mati ya doropa hambi sistema la vuyavele la mati mintirho leyi yi nga ta endlaka ku va doroba la ka Xokwe i ni leli li nga ka matshamelo lamanene. Murhangeri wa doroba la ka Xokwe Jose Moyane a vula leswaku ka nkarhi lowu ku xikuvala swiyelana ni ku va a diki leli li vhikelaka doroba li nga eka matshamela hikwala ka ku va li wonheteliwile hi ndhambi ya lembe leli. Nakona a vula leswaku hi ku tshunekela ka nguva ya mpfula 2027 ku nga tshuka ku voneka a swikarhati swin'wana hikwalaho ka ku va ku tshuka ku tala mati.
17: A doroba la hina na tikomba ku lwa kula hi malembe ya kusukela ma mino senjoy tent. A doroba la hina li na mabayiri ya matsongo swinene na kwatu wa mabayiri ma kusuka lana purafika namuntlha se hina ntlhanu wa mabayiri ni manharhu ina ya phambeni hikuku na nga li khale hi ta va se ni chumi la mabayiri kumbisa ku a la kula doroba la hina a kula ka doroba li kuli ntsena hi li kula hiku na hi ndhawu leyi kulaka lona hi fikisa a swikolo, ndhawu leyi kulaka lona hi fikisa magezi, ndhawu leyi kulaka lona hi fikisa a mati, hi fikisa a switrata.
16: Kasi Tulio Shong na Eunice Manjat vatshami ka ndhawu leyi ya doroba va vula leswaku hambileswi a doroba li xanisiweke hi ndhambi ka masiku yo gama li kombisa a ku tlhelela nakona va ni ku tsaka hikwalaho ka ku kumeka hi nkhinkhi swinene ka vatshami doroba ndzeni ka ku va va pfuxeta a ndhawu leyi.
18: Ku kula ka doroba i ku kula ka vahanyi va doroba lolelo hi matshamelo lawa li kumekaka eka wona naswona hi vona swaku doroba ra hina hi leyi li xanisiweke ngopfu hi tindhambi kambe a vanhu va kota ku pfuxa a doroba ra vona ri tlhelela li vuyela leswi a lilixi swona i ntsako lowukulu namuntlha eka hina.
19: Swa nga vahanyi va doroba i swi leswi munghana vula ku va swi ya mahlweli ku va swi yantswisiwa hi n'wina vahanyi tiko hambi hi mfumo.
18: Tanihi na vahanyi tiko a hi vona leswaku a xalisima xi fanele xi endla swona tinyake hanya komu vanhu lava ti rhandzaka va rhandza doroba ra vona hi kota ku hlayisa a nsila leyi a nga hina hi endlaka.
20: A tiko li yakiwe ngopfu la saseka vanhu va ka Xokwe va contribuira positivement ra swilo hinkwaswo swi famba eku baseni munisipi wa kula loko swi vona tlhelela u ri lima lembe ndzhaku ka ku nghana minti a li kampu so maxamba maswoswi ku na minti ku sasekile mabayiro ma dzenvolvhera se hi li Xokwe wa kula.
16: Minhlangano yo hambanahambana yi kombisa a ku ndlula ka siku leri layana a doropeni la ka Xokwe lana ku nga ni feyira handle ka xipetakulo xa ta vunanga lexi xi nga ta kombisaka a ku hundza ka ntlhanu wa makume ni ntlhanu wa malembe loko Xokwe a tlakuxiwe ka xigava xa doroba.
0: Carlos Matsinge ni nkhuvo wa ku tlangela namuntlha a ku hundza ka ntlhanu wa makume malembe na ntlhanu na doroba la Xokwe li tlakuxiwile ka xigava lexi. Loko hi nghena ka mitlangu ya ku tiyisa miri ni ya ta ntumbuluko mahungu ma vula leswaku inkomati wa Xinavani tola humelelile mahlweni ka xikolo Sergeant wa Bowani matshamela ma mu vekaka ka xigava xa vunhena xa kampionato hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Annabella Nkumbe.
21: Hikwalaho ka swona inkomati ni ntlawa wolo wa xikolo Sergeant wa Bowani va ta kombisa xifundzankulu Maputo ka mphikizano ya pool d'apuramento zona sul vugan'wini bya ntlangu hi twile marito ya vatlhavukanyisi va mintlawa himbirhi Edson Mavunja, mutlhavukanyisi wa inkomati wa Xinavani loyi a kombiseke ku tsaka hi ku humelela ka ntlawa wakwe nakona a vula leswaku i khambi la wumbirhi na ntlawa wakwe wu va a nhenha ndzhaku ka ku va wu vi nhenha ka tornei da Bertori.
22: Toca fogo na notícia escura sem comando. Ainda conseguiu ganhar uma campeonato provincial. Já ganhou no repetir. Campeão provincial. Mas nós ficamos lá, né? tem que continuar antiza para ganhar pula para mim também uma equipa cidade, casa, nhambane, uma equipa com uma complicada, então, né? Então, pronto. E está tentando com a continuar antiza, mas uma equipa nhoana, para não é sua naga, a maioria dela não olha bem a ela, ela talvez possa dar dois ou três, está casada com a equipe. Estamos cá, a semana nem preparando uma finalização, então. Isso te combina, mas quando uma ganha na muita, uma bolha, pelo efeito. E a construção das jogadas. E se você está aqui, está para crescente, cada mundo, não tem nos querendo estar. Mas a sua logo mesmo, e nem margem de progressão que tem que
21: ter. E ter o Linguane e Juma, a escola de sargento João Boan, logo leque ele só com lexiça leque cuva, aí a maçuene com lamicela, antrawawa com cuva, o tati comba e tinta latinene, caminhango e a pulo de apuramento zona sul.
1: Tango na muita, ui, casa de Liliana, com. E custa só que ninguém muito mal se dera parte. Eu senti em Gava Zela para vai entrar na escadura, vai entrar, mas vai acusar o jogo. Vai acusar o jogo, já que o ano não ganha, já é qualificado para a pool. Quando o Nintê joga, ganha campeonato. Pois, quando está de leve, estamos aí e entra com ele e eu em casa até.
21: Jornada ali, puleque, o Aumtlan, logo desportivo da Matola, aí a Mukelili. Antla wawa klubi da manyisa va luza hi bola lengu la kupfumala yangulu. Kasumbeluzi football klubi ati tshincheli dza 7 dimayi hi mabola mambiri ya kupfumala yangulu. Tlangu xikarhi ka Linga football klubi na klubi dimarakweni a wu endlekanga hikwalaho ka ku ntlawa wa Linga football klubi a wu yanga kampu lomu fanela ku va wu ya bela ni ntlawa wa klubi dimarakweni leswi mu nyikeke falta de comparence. Ku ta fika sweswi. Ingomati wa Xinavani aya mahlweni ku rhangela mphikizano ka tabela classificativa hi 35 wa tipunti ku landza xikola Sargent wa Boane hi 32 wa tipunti. Hi ugamu ku ni ntlawa wa Umbeluzi ni 7 wa tipunti.
0: A ku va hi pfala nongonoko lowu hi ya ka lama sukelaka xifundzankulu Nyembani ma vulaka leswaku mutsali wa mabuku wa xifundzankulu lexi Sergio Penny a karhi a ti lulamisela ku va a paluxa buku la vumbirhi. Ndzhawu ka leli a li tsaleke mayelano ni vutomi ni mintirho yakwe. Hi ta rhamba Horace Romão ku va a entelela marungula lawa.
2: Ndzhaku ka ku ni a paluxile a buku ka ku gosangula leki gi vulavulaka hi matimu ya ku hanya ka yena a mutsari wa mabuku wa lomu Nyambani Sergio Penny hi yena loyi a lunghisela ku va a paluxa gin'wana a buku i buku ka vumbirhi. A buku leki a vulavula khwasanyana hi mahanyela lomu mingangwini. Hileswaku masikwana lawa a hi vanhu vanyingi va chadaku vanhu va kumekana va karhi va lola kutani a ku va va hanya swin'we malembe yo tala ngopfu na va nga chadangi. Leswi a kumekana a karhi a lava ku mahlolo wa ku a mahanyelo hi wahi ya kona ngopfungopfu loko u tshuka ku voneka a ku hambana ka ngangu. Sergio Penny a rindzela leswaku a buku leki gi kumekana gi karhi gi beriwa mandla hi vanhu vanyingi ka ku khomisela ka yena gi gosangula nga va gi paluxa a vi.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 22 horas, Jatikwen, Karunene, Wakuva, Hitlela, Hikwehleta, Walkweru, Veronica, Sidumu, Akuva, Hikombisa, Mahungu, Yadzongen. Kaswana ke hinavela kuva muyingiseri uya mahlweni hikuva u rheya ntsotso ka mintirho ya Radio Mozambique, Maputo, Gaza na Inyembane lipelile.
2: Lipelile mahungu ya vusiku ya dzongeni ka tiku muhlayi Veronica Sidumu. Bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza yi veka ku langutela kunene mayelana ni nhlengeletano ya uchumi na kan'we ya bandla mayelana ni nhlengeletano ya uchumi na kan'we ya swilo swa bandla leli yi nga ta landzisiwaka kusukela 21 ka Agosto hi nga ka yena edorobeni la Ximoyi xifundzankulu Manica. Hi marito ma vuliwaka hi primary secretary wa bandla la Frelimo lana vondzisaka leswaku nhlengeletano leyi i mukhandlu wa ku va ku veni ku tluletela na vutlhari a ku va ku hluvukisiwa tiko. Almeida Gilumi a engeti ku vula leswaku xifundzankulu lexi xi famba ni tinhloko mhaka tikulu leti va xi vaka ku va ti hluvukisiwa a nga swiyenge swa ta vuvhakachi ni xa ta vurimi. I minxuvo yi kombisiwaka ka nkama lola na xifundzankulu Maputo swirho swa bandla la Frelimo se swi sungulaka ku kongoma dropeni la Ximoyi ku va swi ya kumeka ka nhlengeletano leyi lana hi tlhelo la swirho swi hlawuliweke ku nga ni ku langutela kunene ni mihandzu leyi nga tlakuxaka tiko. Mfumo wa tiko la Mozambiki wu vula leswaku u lava ku londzovota ndzelekano wa Risan Garcia xifundzeni xa ka N'wamba hakuva u nyikela nhlenge lowukulu hi ta vukosi a dzonga mpela dyambu wa tiko nkulu Afrika. Holobye wa ndzawulo ya ta ntleketlo João Matlombe a vula leswaku maendlelo lawa ma kongoma ku va ku londzovetiwa ndzelekano lowu wu nga ni ntikelo wukulu a ku tlakuxeni ka vukosi. João Matlombe a vulavula namuntlha khomeni ka ntirho wa ku simeka ribye la ku sungula a ku va ku akiwa muti wuntshwa wa Paraje Unica ka ndzelekano wa Risan Garcia le ka N'wamba. Tanihi ku vula ka João Matlombe, muti lowu wu ta na byalisa ntirhisano xikarhi ka matiko ya vundzamano kun'we ni ku va ku pumbiwa nhlayo hikulu ya vanhu ni ya mimovha leyi talelanaka ka ndhawu leyi na yi lavetela ku tsemakanya ku ya atikweni la Afrika-Dzonga. Namuntlha xifundzankulu Nyembani ku landziwa vukombisi ni vuxavisi bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu yi bindzuluweke ka nguva leyi ya ta vurimi. Hi yentelelo na Sandra Masango.
3: Lomu dorobeni ka Inyembani a mvulo lowu ku onekile a bazara ya Hombe leyi nga xavisa a zvakuga hambi ni timbewu ni zvin'wana leswi rimiwaku lomu a provinsia ya Inyembani. A ka bazara leyi a vaxavisi hi lava tlhamuselaku leswi va xavisaku hambi ni mixuvu ya ku chikela le hefasi va xavisa a timbewu tatswe.
2: Sandra Masango ni vukombisi byikulu bya swilo swa ku hambanahambana mihandzu ya masimu yi bindzuluweke ka nguva leyi a xifundzankulu Inyembani. Doroba la Xokwe xifundzankulu Gaza namuntlha yi tlangela ku hundza ka 55 na nhlanu na li tlakuxiwile ka xigava lexi. Yentelelo wa marungula lawa na

0: karhi lexi matshinyeni.
1: Lana ku nga karhi ku endliwa mintirho yo hambanahambana ndzeni ka ku pfuxetiwa ndhawu leyi yi nga xanisiwa hi ndhambi ya lembelele ka mintirho ya kona leyi nga karhi yi endliwa ku kumeka a wu pfuxetele la switarata swa doropa a sistema la ku cambalata a mati ya doropa hambi sistema la vuyavele la mati. Mintirho leyi nga ta endlaka ku va doropa la ka Xokwe i ri leli li nga ka matshimelo lamanene. Murhangeli wa doropa la ka Xokwe Jose Moyane a vule leswaku ka nkarhi lowu ku xikuvala swiyelana ni ku va a diki leli li vhikelaka doropa li nga eka matshamela hikwala ka ku va li wonheteliwile hi ndhambi ya lembeleli.
0: Karlis Matsinye ni nkhuvo wa ku tlangela namuntlha a ku hundza ka 50 na ntlhanu na doropa la Xokwe li tlakuxiwile ka xigava lexi. Mintlawa ya ku hambanahambana yi nga ta kombisaka xifundzankulu Gaza ka mintlangu ya ta xikolo yi nga ta landziwa ka xifundzankulu Nyembani ku vula leswaku se ma kona matshamela manene ya ku va mintirho leyi ya famba hi tindlela tinene. Nikolau Mukhavelo.
2: Vatlhaukanyisi va nga li vangaki va koliwile hi Radio Mosambiki lava hlamuseleke leswaku mintirho leyi sweswi yi lani ku ve ku hetiseliwa switsongo leswi saleke ku veni ku ta va ku kongomiwa le Nyembani eka mintirho leyi ya ta mitlangu ku tiyisa miri. Nakona loko hi cukisisa hi xifaniso aka Andy Ball mutlhaukanyisi tatana Walter Evaristo a vula leswaku mintirho leyi se yi tshamisekeke hi laha ku lavekaka kona na vula leswaku vatlangi va yena hi lava se va lulameke nga va nga tshuka va tlanga ni mun'wana na mun'wanyani.
0: Nikolau Mukhavele ni mintlangu ya ku hambanahambana ya xikola yi nga ta landziwa ka xifundzankulu Nyembani lana xifundzankulu Gaza swi vulaka leswaku se ma vekisile matshamela a kuva mintirho leyi yi ya famba hi tindlela tinene. Muyingiseti wo rhandzeka lawa a ri mahungu ya vusiku ka nongonoko xitiku xa Dzongeni.
3: Vinte e duas horas de tlandekela 7 minutos na 14 segundos, já vem carré o amarrongo, marrongo, lauake, valuqueiro, vatsuneleke, vai, kombisa, riku, kongoma, mentiro, yavusiko, mentiro, yashitiku, xadzongen, maputo, gaza, na inyemban. Evulei caneca, Verônica Sidumo, kubasu, kotile, kubene, nempela, a inyika, amarrongo, laua, riku, machautela, e tinjera, tinene, e pacopela, e kongoma, kasimbi, ia 23 horas, lipeli, lualgai. I am.

0: bya tiyampela hi le mahlweni ka wena muyingiseri wo rhandzeka 22 hours 14 minutos hi meyo hi khunga hi le ka xitiku xa dzongeni hi famba na wena hi nkarhi lowu wa vusiku hi fambisa swoswo nkarhi lowunene ku va hi kuma amarito ya walikwerhu loko hi dyondzisa loko hi kombisa leti ti yelanaka ni mafambele manene ka switarati swa tiko impela i radio mozambique maputo gaza na inyembani nkarhi lowu i wa ku va hi ya mahlweni hi ku ku xuvela vuyingiseri byinene vusiku byinene ni ku va xitiko xa hina xa dzongeni xi ku fikela hi tindlela tinene lipelile
1: tiva ta mafambela switaratwini
2: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko
3: oyo oyo murhandzi wa muyingiseti wa radio mozambique ka nongonoko wa namuntlha wa mafambela manene switaratwini hi bulile na Jose Novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelana ni mafambela manene switaratwini lweyi a hi byeleke leswaku ntirho wa vona wu ni mihandzu hambileswi swi karhataku swin'wana ni swin'wanyana a hi tweni mabulo hi nga ve nawu ni murhamba wa hina
4: mina Jose Novele ni chefe wa seção de instrução ao dyondzisi kwala xifundzankulu ka Matsonga
5: hi li yini a mintirho leyi mi yi endlaka ya ku dyondzisa lomu xitiratweni mi dyondzisa vafambisi va mimovha ni vafambi minenge hi wini nhlamulo mayi kumaka
4: a ntirho wa hina loko hi wu endla lomu xitiratweni a nhlamulo wu kumeka u tsakisa swinene hinkwavo vanhu lavo hi va dyondzisaka lomu amagruzament ni lomu va talaka endzengo yayikulu lomu mabazara va kumeka va yi nyoxela a dyondzo leyi hi va nyikaka siku dzin'wana ni dzin'wana purokoloko ma hayi dyondzo leyi na vona va kumeka va swi twisisa hi va swi vona swa ku hina hi kota hi khatala hi kota ku hi va nyika dyondzo leyi para a tinghozi ta mimovha ti fambela a kule na vona hikwalaho na vona va swi tsakela na vona va kumeka va xixima a minawu leyi hi va byelaka yona siku dzin'wana na dzin'wana
5: swikarhato leswi mi tlhanganaka na swona ku fambiseni ka mintirho ya n'wina ya ku dyondzisa hi swi
4: a swikarhato leswi nga na swona na yi nge tlhela swa ikarhato maxi hi ku a vanhu van'wanyani a va kumeki va xixima leswi va byelaka swona va suka makaya na va xwelele se a ku ya kole ka mintshati leyi va nge pasadera pura va kota ku va tsemakanya xitirato hi nawu va kumeka ku va nga yi kumbrile va kota va tsemakanya xitirato na va jikajika va khapa phakati ka mimovha se leswi swi kumeka swi hi xukwarisa swinene purke nyamuntlha pode a tsemakanya xitirato ni n'wana hi ndlela yo liyani ya n'wana siku lin'wana pode va kumeka va nga le xikan'we na yena a ta kota a tirhisa a leswi a nga swi vona ka papa wa yena kumbe mamana wa yena a tsemakanya xitirato na ali yexe se a nghozi loko yi fika va nga va gajiwa hi movha se hi leswo hi kombelaka swa ku a va papayini va mamani ni vamakwavu lavakulu swinene va kota ku va tsemakanya a xitirato hi ndlela leyinene va xixima a minawu leyi yi nga ka buku leyi yi nga kota ku xirhandza
5: ka mavonelo ya n'wina swa nga vadyondzisi va vafambi minenge ni vafambisi va mimovha loko mi vona hi tlhelo la vafambisi va mimovha va xixima kumbe va yi tiva hi ku entelela minawu ya mafambela manene switiratweni
4: a minawu lweyi ya khalutaka hi xikola likundusawu se a sertifikeriwa swo ti nga fambisa movha wa yi tiva minawu a leswi endlekaka ku vanhu vanyingi loko va famba switiratweni va karhi va tiyisa movha para va hlongolisa nkama a movha wu vekiwanga para wu hlongolisa nkama a movha wu vekiwi para a munhu a swi kota ku wu fambisa para yena a nga karhali pura ku famba hi minenge swa karhata para kota ku tlhasa entirhweni wa yena wa mavoko na a nga zanga a xwela a movha no podi wu vekiwa ku hi kombisa rihiwo nkama tinge hi xixima a minawu leyi nga vekiwa ka kota ku xitirata van'wanyana va hlwela ku pfuka makaya van'wanyana va vona va khwava macani na va fambisa movha van'wanyana va sinyora va kota ku va hamba makiyaxi na va fambisa movha se kantsengu lo kulo mova ankara wa mishuni nkara wa madambo a mova la ifamba ku thelelini nilini ikumeka loko vankare va tipeta ka timhaka leti va nga provokara accident ni lomu ka mapasadera loko va boya na va tsutsuma ngopfu va nga tshuki va nga ri xipetari a mina ya ku fambelana ni ku fambisa ka movha hikolaho hi ni kombela ku lava fambaka aswitaratwini hi kota ku hi va tsatsiya va kota ku pfumela a midyondzo leyi hi haxaka kama un'wana ni un'wana mara hi kota ku timpenkela ka tinghozi ta mimovha.
5: Swihoxo mi hlanganaka na swona ka masiku ya vugamo hi tlhelo laha vafambisi va mimovha hi swini?
4: A leswi hi kira swi hambaka hi veni a maproblema manyingi futhi hi ma-accident malani ni swihoxo i velocidad. Vafambisi van'wanyana va mimovha va phuza gwala. A van'wanyani a va xiximi a minawu ya ximafro maultrapassage yonkaka mangadari se leswo hi swone swi kriyaraka ku hi ntshimatshima ku hi veni a tinghozi ta mimovha hi ntsengo lowukulu ni lavo va ku tsemakanya a xitrato loko va nga xiximi a minawu ya ku tsemakanya xitrato va tsemakanya hi mbangu lowu ya ku a yi dari na vone va kumeka va hi kirarela a ma-situations yo fambelana na ma-accident.
5: Hi ku navela ka n'wina mi navela ku swi dlaya hi ndlela muni a swihoxo swo fana leswi?
4: Hina hi preparato a section leyi nga section distribution education ni mabrigada man'wanyana lawa ma kumekaka kwala xifundzankulu ka matsolo hi kota hi dyondzisa ka makhuruzamento hinkwawo ya kwala ka xifundzankulu ka matsolo ku ni maphoyisa laha va endlavendlekaka hikolano siku byin'wana na byin'wana va dyondzisa a vafambisi va mimovha va dyondzisa ni vabeyawu mara va kota ku va famba hi ndlela leyinene lomu aswitaratweni ene ni mhaka leyi ya vabeyawu a van'wanyani va famba va nwa byala ematlhelo man'wanyana va dzivala swaku a dambu loko dzi chona ti nga a tsemakanya xitrato a mukayakaya ja hi kombela swaku va yi vhitara ku enca a timhaka ta ku fanelelo va yi vhitara ku va tsemakanya xitrato hi ku tsutsuma kuriki na swone swi hi kirerela a minchumu wa ku hambanahambana lani a xitaratweni.

0: hi fanele ku xixima hi tindlela hinkwato mafambela va na le switarateni. Hi amukelani ku lelela ka Alberto Langa, lweyi a mi xivelaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya ha landzelaka ya xichichana xa vuhaxi. Ku je ku engeta.
1: Tiva ta mafambela switarateni.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
3: Ya, Carmambo Alberto Langa, 22 horas, 27 minutos, 17 segundos, Maputo, Gaza na Nyembane. Ah, ele care, kuma nongonoko vulavula ka hita mafambele, kuva hi ya mahlweni hi ku hlonipha leti tiyelanaka ni mafambele lomu switarateni, nkongometo na kuva hi vhikela tinghozi. Loko ba xikopitana, u nga ngheni ka vulandi, u nga chayeli. Huma ka marito lamabalaka sa ku ngcayo, kuva mi ni veka ni tshama moveni loko ni za ni nghena. Mina kaya ni ta fika. U ta fika kaya siku lin'wana, nakwe tinghozi, nakwe u dlayile, nakwe u dlayiwile, nakwe u luze vutomi, nakwe swinyingi swi onhakeke. Loko u twa swa ku hey u tsakile hi ku tlulisa, swi endla ku va va ya ku kwatela kaya hi sinyora. Kambe na wu vhikela mapasi, na wu vhikela vutomi bya wena, na wu vhikela vunene bya lexi xi ku tleketlaka. Ku nga le khale papayi hi ta va hi kuma mintirho ya vukulu. Va le kwerhu va yi rhendzeveteke a ku va va ya mahlweni hi ku va va n'wela ka mintsotso ya hina. Ala karhalile hi ku kombela masiku a kombela nga ha gwendi. Ale boleta balance mini karhele. Yendla ni kombela ka ku pfumala ni nkarhi wa chayili no kombela ntsena. Swa kombela ka swona nga swibali kola ka vunanga lebyi nada. O tama ku naha ni karhele hi ku kombela mina. Ni radio Msambiki papai. Na ku nyamuntlha famba kutsongo kutsongo.

0: Vurhangeri bya xihundla na xintshwa xi hanyelaka ku vonela ta madyela ni mintengo ya xifundzankulu Maputo eGizai hi tshembisa ku va leta khatisa van'wamabindzu lava kalaka va nga landzi minawu ya vuxavisi ni ku hlayisa mabindzu yo hambanahambana. Muhlanganyeteli wa mintirho leyi Gabriel Steve Mhlongo a vulavula mixo wa musumbuluko lowu a doropeni la ka Matsolo a ku haxeni ka nawuntshwa wa matirhela ya xihubyana lexi. Hi ku landza, a hi yingiseni a marito yo yentelela mayelano ni leswi xihubyana lexi xi tibohelaka ku va xi endla swona eku yantswiseni ka ta madyela ka xitshungu.
1: Nyamuntlha hi karhi hi haxa a nawu lowu u yakisaka a xikanekiso lexi xi thyiwaka Pension General de Segurança Alimentar e Econômica. Hi hlanganile laha ni vanakulori va ku hambanahambana, a nga van'wamabindzu ni van'wanyani va swikanekiso leswi hi tirhisanaka na swona hi xiyimo xa mfumo, a nga Direção Provincial de Indústria e Comércio, Serviço Provincial das Atividades Econômicas, Procuradoria, ni swihubyana swin'wanyana swa mfumo leswi hi tirhaka xikan'we na swona. A xa ntshimantshima lexi hi nga ka xona i ku tivisa a xitshungu leswaku xikanekiso lexi a xi vitaniwa hina hi masiku ndzhaku xa xisencha hi xiyimo xa ta mintengo, nyamuntlha xi cinca a vito xi ta vitaniwa Pension General de Segurança Alimentar e Econômica. Hi lexa ntshimantshima xa kona lexo hi karhi hi haxa mahungu lawa leswaku va konsumidori hala a kaya va nga va swi tiva leswaku i naye a nga ha li kona, kambe ku na xikanekiso xintshwa lexi vumbiweke hi mfumo leswaku xi tendera mintirho yo fana leyi i naye a ta yi tendera, kambe lexi xi a xikanekiso lexi xi tswaliwaku namuntlha hi nga swi vulisa xileswo xi ta va ni ntikelo ka matirhela a nga va ku yantswisa a timhaka ta wu basisi ka leswi hi swi produzeraku hi swi bindzulaku swakudla, laha hi tivaka hi kona swaku swakudla hinkwaswo leswi swi bindzuliwaku atikweni la hina swi fanela ku landza minawu yo karhi. Hi nga vulavula hi mafarinya, machukela, marefreshku, manga marefresherante, mabyala ni swin'wana ku tala ka swona. Swilo leswi fanelaka ku bindzuliwa na swi landza minawu yo karhi leswaku swi nga hi vangeli mavabyi emirini ni xisweswo para swi fika ka konsumidori kumbe ka loyi a dlaka swona tenge swi fika na swi basile hi matshamelo lamanene na swi xiyaxiwile leswaku a swi na mavabyi phakati ka swona para loyi a swi nga ta vanga mavabyi phakati ka swona para loyi a dlaka. Naswona a xikanekiso lexi tenge xi defendera a ikonomiya ya tiko la hina, hi laha hi tivaka hi kona va kona van'wamabindzu lava ka va nga swi rhandzeki a ku landza minawu, na va nga swi rhandzi ku landza minawu va khinyaveza lava va landzaka minawu va produzeraka mihandzu ya vona para va xavisa hi tindlela letinene, na switetano va endla a mihandzu leyi yi nga kiriyaraku a maproblema ka xitshungu hikusa a va landzi leswi minawu ya tiko yi leletaka swona leswaku swi fanelaka ku bindzulisiwa xiswona. Hi mayelano ni swikhatiso loko n'wamabindzu wo karhi a kumiwa na a endla a swilo swa ku kala swi nga emithethweni, ku humelela leswaku handleni ka minawu leyi a yi ta yi landziwa hi xikanekiso lexi na yi se xi nga herisiwa nyamuntlha ku tswaliwa Exai a nga Pension Segurança Alimentar, Pension General Segurança Alimentar e Econômica, a lexi xi nga yingiseliwa handleni ka advertencia a nga ku tsatsiya suspensão a nga ku pfala a xitolo lexi xi yingiseliwaku hileswaku a xihubyana lexintshwa xi na matimba kumbe xi nyikiwile xiyavelo leswaku loko xi kuma n'wamabindzu wo karhi hi tshimantshima na endla swilo swa ku kala swi nga le nawini xin'we khomisa leswaku a pfaleliwa a jele ku kulandziwa ka minawu ya tiko a respondera ka processo locale processo crime ka leswi a swi endleke a responsabilizariwa inga swi veka hi ndlela leyi loko n'wamabindzu wo karhi a kumiwa na a produzira a refresco a garage a kaya kumbe a produzira mainxidu ya nyama a kaya i swilo leswi hi swi vonaka siku lin'wana ni lin'wanyana lomu a maldeyeni ntao aleswo i crime e possible avaxipetori lava nga ta va va le ntirhweni loko va mi kuma n'wamabindzu lweyo na endla swo karhi a nga li nawini a nga na lisensa va sionara a sistema de administração de justiça nga vamaphorisa ni swin'wana swikanekiso swi fanelaka ku landzelela timhaka leti leswaku va n'wi khoma va n'wi pfalela va n'wi responsabilizara ka mintirho leyi a yi endlaka ya ku kala yi nga tshamisekanga kolano a ku nga ha ta nyimeriwa leswaku hi ta tlhela hi ta vuya mundzuku leswaku euma detenção imediata en caso de flagrante delito
0: mayelana ni xitshungu loko xitshuka xi vona swilo swa ku kala a nga li swona ka wuxavisi ni ka miminti yin'wana ya ku yelana ni mabindzu xi nga swi kota ku va xi paluxa ka xihundzwana lexi kumbe xi hasindzisaka ku va xi ya maphoyisini
1: a xitshungu hi ku hetelela hinkwenu vahanyi va tiko hi va consumidora leswaku loko hi nga mana hi bindzula masin'wini kambe loko hi vuya kaya hi ta endla nchumu xo karhi kumbe hi ta tirhisa nchumu xo karhi leswi vulaka swaku hi ku hetelela hinkwenu hi va consumidora ntao loko ku na swilo leswi swi kalaka swi nga hi tsakiseki a nga va ku xava xa nchumu xi fika kaya xi nga ku tirheli swona leswi a wu swi yimelile a xikanekiso lexi ta va ni malinya a mese xi tabeleseriwa swoswi kambe xi ta va ni malinya lawa a muhanyi tiko a nga swi kotaka ku bala swikhalo swakwe a nga va hi telefone swaku a fona a nga va hi maredi socials ma WhatsApp ma Facebook ni man'wani tin'wanyana tindlela ka lava va nga ni swi ta dependela leswaku hi swi mu vevukelaka ku a fikisa a xikhalo xa yena hi muganga ni muganga xikanekiso lexi xi ta va kona kusukela a matimakulu hi yehla a provincia a te ka distrito ni tindhawu tin'wanyana leti vonaka leswaku hi nhluvuko wa tona swa ringana ku vekiwa a xikanekiso lexi xi ta vonela timhaka ta mabindzu xi ta vonela timhaka ta ku vonela ikonomiya ya tiko hi kusuhani ntao va chuseka kumbe ku ta va ni nchuseko ni ku vevukisiwa leswaku a vahanyi tiko va veka swikhalo swa vona ka xikanekiso lexi hi leswi swi kalaka swi nga va tsakisi eka ku cincacincana ka mintengo ku ka n'wamabindzu ni loyi a fanelaka ku xava
0: tolo inayi a humelela ngopfu kumbe hi talisa ku mutwa ngopfu loko ku fika nkarhi wa ku hela ka lembe wa makhisimusi na vonela leswaku laya ku ni leswi xavisiwaka swi nga hundzeriwa hi nkama swoswi xihubyana xintshwa lexi xi tivekisela ku va xi tirha hi ndlela muni
1: a xihubyana xintshwa xi na maxipuderix leswaku xi ta va ni autonomiya kumbe ku tikota ka matirhelo ya xona hinkwaswo leswi swi fanelaka swi tirha swi ta va swi planifikariwa phakati ka xikanekiso entao swi bala leswaku leswi a nawu u balaka swona lowu hi wu haxaka nyamuntlha laha hi ta va ni matimba leswaku hi minkarhi hinkwayo hi vonelela hi minkarhi hinkwayo ni hi tindhawu hinkwato hi vonelela leswaku ku humelela yini lomu a mabazara lomu switolo i ntswini leswi swi nga onheka hambi lomu ka machapo hi vulavula hi maindustria dana hi laha hi tivaka hi kona a doropa laha hina la ka Maputsu i doropa leli li nga ni maindustria yo tala hi xiyimo xa tiko la Mosambiki hina hi na responsabilidad yikulu ya ku vonela a timhaka ta ku bindzula ka swilo leswi swi dliwaka ni man'wanyana maservice swi nga endlaka leswaku ma prejudicara o segurança alimentar o a ikonomiya ya tikola hina ntawo leso swibala swa ku ita vani matimba minkari hinkwayo na inga inyimelanga aku chunsiwa hi xihudzwani xa mfumo loko ni vula xihudzwani xa mfumo nga vulavula hi ministry for example ainai a tuteleriwa kumbe a rangeliwa hi ministry wa ekonomia sose a swa halitani ainai a exai instituição lexi kumbe xikanekiso lexi xi nga independent hinkwaswo swi dizayinariwa kwala phakati ku ni matshamela ya ku hlamula hi kola na kola a timhaka hinkwato ti humelelaku ka vamamabindzu ni vaxavi ntawu swi ta koteka leswaku minkarhi hinkwayo hi tindhawu hinkwato hi va kona loko hi cuvukisisa amina ainai a li kona hi xiyimo xa provincia ku hela kambe a nawu lowu nga kona swoswo swi sindzisa leswaku a nawu u sindzisa leswaku a xipensão geral de segurança alimentar e econômica a fanela ku yehla ate madistrito tem que vani madelegados distritais delegados provinciais e expensão geral ou órgão central da INAI então leswi vula leswaku hi ta va ni atuação ni ku tshundzeka ka xitshungu hi ntshimantshima para hi hlamula a swikhalo leswi swi yelanaka ni wubindzuli kumbe ni wuxavisi
0: marito ya muhlanganyeteli wa mintirho ya ku simeka xihubyana xi nga ta hanyela ta matshamela manene ya swakudya ni ta mintengwa xifundzankulu Maputo Gabriel Nhlongo loko a vulavula hi mintirho yi nga ta landziwa enkongometweni wa ku vekisa matshamela manene ya xitshungu a xifundzankulu Maputo.

E cane, Mônica, novela 22 horas, Itlantecana 46 minutos na 33 segundos. Inkaru nene, xitiku xa dzongeni, hifambisa soso, ilongolo kane vahina vayingiseri lava hlawuleke Radio Mozambique hi nkarhi lowu wa vusiku. Lana hi kongomaka kona na ku nge le khale hi ta va hi pfumela ku va muyingiseri kusukela ka Gaza, a yi Nyembane. Nika Maputsu, a hi bela Lincunga nkongometweni wa ku veneni mpela a kheda vunanga ka lebyi hi vunyaminyami hi nga ta byi hlawutela ku nge le khale. Hi pfumelile leswaku wa hina muyingiseri hi yena a faneliwaka, hi yena mpela a nga ku va a le mahlweni ka ku longoloka na hina ka michini ya Radio Mozambique. Byi pelile hinkwaku lomu hi fikaka kona hi ndlela ya mafambelo lawa ya ku tenga, hi ndlela ya mafambelo lawa ya ku rhula, hi ndlela ya mafambelo lawa mali man'we ntsena.

0: Matlhare hansi na sindziseka ku va ni yimisa lebyi vunanga a ku va ni yangula a ku navela ka vayingiseri va hina wo rhandzeka wo ya wehoyo
1: hilosile makwakwa
0: sasekane ka rito hi na mani kusukela kwihi ka kona
1: ala u fikela la benfika makwakwa la u na Brown Sive
0: bava Sive hoyohoyo
1: inkomu inkomu jala ka makwakwa ni bongile jala ginda chizi
0: khari mambo mabele hi lawa hi ma hlawuteleke u hlawula wa hi ya kona hi nkarhi lowu wa vusiku
1: a ku na mun'wana loyi ni nga hlawula ka yena loko yi nga le ku hlawula Masoul Brother
0: maya ka mani Masoul Brothers lawa hi nkarhi lowu wa vusiku
1: a Masoul Brother lawa maya ka bava lwe mbalani lwe ni nkosikazi yake Leonora
0: khari mambo
1: ni n'wana wa mina Elena a Brown Sive na yena Vaxinya Brown Sive na yena Elena makwerhu kole zona verde ni makwerhu ximbutu le aka makhalawani
0: khani mambo
1: swa le dropeni akolo a edropeni
0: khani mambo a swona
1: inkomu makwakwa tirha khwati
0: ni tlangelile vusiku byinene
1: a swivitani na wena tirha kahle
0: 22:52:39 yi amukela mun'wana muyingiseri li pelile hallo lipelile hina mani le nqungeni hallo lipelile lipelile hallo swa tsondzoma lipelile hoyohoyo
2: aupelile
0: lipelile hina mani le nqungeni
2: a ku fikela a nkhumini a xongweni i fele o khumayo
0: bava khumayo hoyohoyo
2: ya mina ni lava Armando Mazaya loko a ku a xikeleke dani
0: ya wa ni poyila se loko a swi nga faneli mani
2: lavo
0: ni poyila
2: mpelavazandamela kwalani marakweni
0: a vunanga mina ni hlawutelile se lo leswi se woni endla ku va mpelampela mejmu mejmu
2: ivi na ha ri ku pfula radio sosa a na ha swi kuma ni kombela ku ni vekela
0: nada ni nga ta swi kota ni nga phoxa mithathu wa mafambele manene
2: ena ka ku ni mani na mani ni gwela vambirhi
0: ya ni balile leswaku ku na ta Brazil na Mr Bau ku na
2: veka ta Brazil ta Brazil
0: hi swona a hi kokeni
2: ya ni kunkusa ka bazandamela na ba Philip Novela na bava Jule Novela ni vanghana va radio hinkwavo ni swiyanga munhu va vhovoma munyingi va mamani ikeri wa nkondzo hinkwavo vayingiseka ni swiyanga munhu
0: khani mambo a swona
2: ni tirhi yinene
0: khani mambo

0: E 23 horas, 15 minutos, 7 segundos, impera o olho lhe pedir.
1: Papai.
0: Sasa kane karito, hina mani ke alinkungene ka michini ya radio Mosambiki.
1: O kane na Antônio da quarta na Mashamfana.
0: Nenda ka Mashamfana, muri muzana Antônio. E hlautelile ti simulanga li la kona.
1: Ari kumbela papai mpharanyana la.
0: Aya ka mani mpharanyana lwe hi nkarhi lowu vusiku.
1: Ku sungula njhe wo teketa wani kuma tiva ku kina yo.
0: Apa, ni nga zama loko hi le xikan'we hi pfunisana.
1: Ya ngamanjani umbetaka nkosikazi ya nga Julieta Malati.
0: Khani mambo.
1: Loko ti Pedro n'wanjikizi nga waka machavane na nga sini.
0: Hi sona.
1: Ni ya famela tendo nkwaro nka molo loko va ningela na vone lava jambi.
0: Khani mambo a swona.
1: Ni va yipete hinkwavo.
0: Khani mambo.
1: Ya. Ya kwaya.
0: Vusiku byinene, vuyingiseri byinene.
1: Khani mambo ni khensisi. Makateko na.
0: 23 horas, 16 minutos, 7 segundos, Rádio Moçambique, Chitico Chadzongueiro, Maputo, Gaza na Inhambane. Lipelilo, Algaia.
2: Lipelilo, Tata.
0: Lipelilo, na manhã, Linkungene, Kamichini, Aina.
2: Narman, Francisco Machado, na boa, na Picoco.
0: Minjane, que é a boa, na Picoco.
2: Ah, tá bom, tá bom. Obrigado, papai.
0: Alicimo, galete, de Tlauteleke, Hili, Lacona, Lilangiwaka.
2: Lorena.
0: Tamiris Moyana na Lorena, vai a camani em Carlo Avusico. Carmamba Soda.